Are you ready?

Hey, si si la nga ngai choi fa chalo fa cho fo ile ri vango la wuli ri la sunga fu la so fitu. Ola di masino se tema lua fe lu se fulu mo leono ile mai mo mala fa funga nga sa mo ma lo fe yo fiva. E ma lo fo ile on sa i tu tu mangar wenga pe ora pa ti ai lo to pa ie ma lo to ma lo. Ile a ma tang ola di fo ia vai es fo we pe on the time to wuli. Ile lo fo mala nga le yo le tapa au si li lunga ma lo nga ngue ma lo fe yo fiva. Charles, she all the nights along the day for Fuanga Foy, all the day, so forward pay on the time to Wamia. Yeah, all the Massina Leo Setema, Lua, Luce, Follow Mariano. And in Pamile, Tumla, Langa, Telanga, Yati, Tia, Yarno, Lisa, Tulanga, Leman, Fia, Charles, here, Oliver Bella on the Towa, Mafuta, Yama Fisila, Fight Foy, Yelunga, Pamon, one will air, so I tell a little from Langa Leo Tua. Fa malo le sunga la ya te vi meni pe ora ye fo il programma le manu o le tai au le sa to fianga ye ya mai le tai au singi singi le tu lai ono singi le tu lai se fulu o le fo o tai to ma tai le to tu fa wo le ni le su fo le tu radio sa mo ta si li mai va tolu a mo mai au ki lani ni sila ya mo le tasi ono tasi mo le tasi fa mo i sa mo ma lo le fo le fiva ya ma lo fo i le on sa. Ya, na maile anso sao tama, o a mai tato tama ile rivaing o le a wauli, o le a se ngai o inga sa fia ngai e fwoi maliti na male whanau, ile anso nanafi, ya po le aso toa nai fo, ya pia nga umalele ya le aso ele pisa ku se si a ki oi. Ya, tato ono sa, a fai ya wa umalele ya le aso tama ile isi singa pisa ku, ya atonu ya ole tulanga na olo ye ta tole ni wan tan ai afai ole dama tua tumulo uai ulai le asusa ya toi mama fa male to na ole nala ole mafai ina e tula ile ne ya songa fuwa olo no winga e ta mwe ye ina wata tauna e halwe va ile fo ma na oza ua matua alu male antua oile asusa ya alu watu wa male fia fia na nafi. Ya ayo obey an a day the tie out. Ah, it took for me no yen to love my tour. O matua ma in the inny toy lan mo mo toy full. Ah, toy lame and not allow sunga. It's also unto say she'll do buying a yo duffer. Well, luck about ea she over my tour. Yeah, yeah, what we like yen alo so on and now till it ain't yen nothing. Ah, so on and now ya ee the tato waffle, tato oyster. Ah. Wae so onga kango kele ile meka uole urupua. Ua e apa ku kele ile fasipovi masima. E ora gana wa e kinga inga. Ia e vai. Ile e fai. Ole mente ulia. Ole nasa ulia mole maruia. E nei utato utama uma i tutono ni usila ma tunu ole nufa mratuina ile aso nafila sao utama. E ase aso utama fia fia male manuia. E yei fo inisi utama. O lo o langona le fa anono. Ya ona onisi fo utu langa le ma alofia. E misi ai lapa. E ale malanga ale malimu le ochi. E pei ona ta ua. Ile da hava yaso ua tuana yatu. A faila ufianga yailo a inga mamafu tianga ole loto male nganga male mafu fau. Ya ona o se tasi fo i wa amia ele tua ili fai ungole veyaso nse imvaya today. Fa maise atu le ngangau le tua. Ya pa i atu lona au fa mafu nafanda. Ya ayo loto ma ngangau na yutantu. A inga wome masani. Ya ona ole tulanga fa no no ai pei ona muli mawina fo i. Ile fai ungole veyaso. Ya po le aso safu i anadafi le aso safu. Tama ai tupu mai eise pe fea ilou a inga. Fa maise atu le ngangau le tua. Ya ele fai aso tato loto. Ele faya so tato mana wanda ole tua lava e pule totas. Ya na te fua i mai oia fo na te toi ave e seatu ma i tato we na ti ngaba matui tui se langona pe au o maile malanga al maliu moleoti aile iso tato loto e faya wanda ona tato ufa pe atu leli aisea ea ita aisea ea aisea ea ma uo. Ai olona isi tu ya o inae e afu e siya ki ailo tato wola fatu tua pe o fa pe ilo wola fatu tua ili neve jaku po o tu maulo wola fatu tua ya po o mausa lilo wola fatu tua pe o tau manu eloe ina wo o maifin ta mafingata ole nifo iyo langa olo tato
soifua e a mau tātou olai a wai le tū mau wei pēa I se mea se tasi e le tū mau wei fo ia so lelei maso fifia e ia iaso e o o mai hei teimileanga maso e wha anua noai ia ona o tātou fesilia ne lava leo le tangata ia ia teia po o wha pe I mai lau savalinga a o wha pe I mai ia lau malanga I le nei fo I tausanga ele ngata I leo la I wha le tino ia ai sili sili ai la le nganga e peo le tātou pepese ai I lea aso sa ma lea aso sa ma lea fo I aso sa e oe o le aso I te fia fia ai o le aso I te wha noa noa ai o le aso tātou te oli oli ai ia o le aso fo I e malingi ai o tātou loi mata e wha pena le dei o langa ai e peo la ufei atu wha mwisi atu pia le nganga o le tua I ahinga o loo maua I le loto wha vau vau ia ona o le maranga le maliu mo le onti I le wha I unga se, o le vayaso na se I ma vai atu nei wha antano wha antua I le ni vai ngo le hawauni I awauna pa I a le tua o loo tau suina li po vai ulola I so se fata fai tau langa lava e le ngante I tono ni usila e wha pe fo I le lalangi a toa ma lo le te tano ma lo fo I le ono sa ya o matou ia na fio le matou a galesia ya na faia le iputi foi le le taba I le taiau ya awae tolu lele ya ia saulinga alo tu le aso nafi pe ile vana masinia I lea vayaso ma lea foi vayaso ya faile le iputi le taiau I le loto le vanu o le loto le sefulu ya vape foi le loko le fia file afo le lima ya awa ia na umalousa o ke alu e faila ufa pusa ia ia ura e fape nga aka kouli I chama e pe ole asa o kama ili ia ia kuwa ilunga a e fia kausamia o ia se mea an se itulo ia e ke alu a o ia su e maila o e mea an ia ua o se upu voi lele o lau faya kula ula I kia e o e maise kano o I kano fai e lua me ia a le au mai e mangor kano ia longo inga o mai e sur ka ia oi ia pe so so for ka ia e malia la le afu ia le son na fi voi le le sound dama ia fa tan ye fo o le nema wal ma lu le tan ye no ma mai le lot ia sa lo mar ka ma lo ko pe malanga fa pus ia ku wa ko mar ka ma voi le le fo ye ye ia e popo ko ko ngor ka ko apa voi le le kako apa foi lelele ka ke kua yei pe a yei aso lea ka marabar ka manga ia ua umalala o vai ili masi o le mepi to sili o na tau o le maua o le tei e ma futa lele yei ma a inga ia ma fana fo ia ai e fea kura uka la so le ngau ilunga fo le monto wei an nafi anga ia tu ilunga I oi no sho ala se pisi so ole makwa pis ya al meleva tay e mo ya ole pis alai flow le le traffic ele pina ole sto na imales for raining no malanga koi fo ilungai ole moto we no sho sol e sele ko inga pis so le maka ukia ilunga ole ole fast lane se u te fa ya tu ana uta ole to te li uta kan te fi fi yo no no fo ilungai na kama fo ile le ole iva lima yo iva valul sao sao ia pe iva iva kilomita ili tunan sa so ala ngu fuku foi lunga fa kula kula anga ye sa ufanga meme o ke meme ia mraka ka ngu fuku foi lunga fa asli na e ma fu ai le por loko le mocho wi ia nga fa ava ola se va mal jam le lei ala ngu fuku fo ma ur foi uri fo mai ye ke wa solar foi ia tanto on sa I foi tanto ave tava se mea ina fa inga ta o le aluan tolu taganta le tulituli le tai ma mana malama le tulafono o le auaga ae poloka lekagaka o la ae ese a le mea lae alu iai lona mafaufau ia tatou ono saʻi foʻi I luga o tatou ala tetele ia ua o le simea na le tupu ai le vevesi I luga o tatou auala o le faakalalē o le ave taavale o le faatamala o le ave taavale ia ma le sisila o le ave taavale ia po o le faifai kelefogi foi o le ave taavale o le mafuaga na lē a tulaʻi mai ai ia tatou faalavelave ia le malosialenuu o a mai tatou lenei vaega o le auauli ia na e alu I le galuega lenei aso pe ona ua avelou aso malōlō lenei asogafua
ya mali li na usambwa iles manolo le somtoma tatu ya ko fu ya ka kun ngaru kwa ko mulis tatu usmanolo ya okitopa umano okitopa ya ona talilole wa sofifia ya ko a makai fu la yele on ka ko finong ile na tu sanga fu lua felus fu lumal fitu ya Tell any fat memoir and fat to win a little fight on all of us on the same via today. He said more of a year pay on the Tonu Wina, Ila Sailing a little stove, Salo Samoa. Yeah, I linger to Foilia. Oliver Unga on issue that long. A pay on the Safaya, Eto Tonu, New Zealand, Australia. Yeah, I wish a yellow that long a faint of Lilia, a little Pelecki Muller Spring Box, Ileva Via, Olea San Lafi. Ya maleta walunga la lea ole lusfu marfitu wa yasu ole tamil sanga ole NRL pole la kapiliki ya le wusahu ni etu ina hile top 8 ya na ta longa faa le liwe yasu lea ole a faa ngasu loi ya ta longa yolo toyo tamil sanga ole la kapiliki tula mtale fai ungole ni tu sanga le tamil sanga le ipo la langi le ta longa le la kapiliki Ya le tani mano ele tunu Australia Anto ai foi Ma Papua New Guinea Ya oni sinan vaeng ole antahantu Papai yuti ye stemi oiluma Ae mono tumudeng Ole wafia Toi lusa fulu minute Ona ta leo le julai tolu Fa malo si antu apiki Mele fana wa onga Ele temi etu ua ia onga Ito tonu o ni usila nei Antahantu I Samoa Afa yele yo Tule fana ule fale Olono winga E sile menai ta fawai

Silicon Valley down le tima ai le difo I vango le auli a solenga I lau tui sfulu lima bitu tuna tale o le itula e tolu I le difo I vango le auli le tautua faa wau le radio samo por galambe le auli mafofunga mua si uri le itula e ono I le fia fia na nei e a malo le fai o le faiva malo fo I le taua tai e te ute manga aluenga e pei ona fenga ye malo tau pa I a malo utou malo Yeah, or lower to a quantum for your five, some more, my lord, level for your favor, my lord, let Taiwan die young. Bill of Taiwan was Timmy was so loud. If I want to be as on team fire today, Lena told me, I told the banger. All the fat my boy be on Solomile, Vayaso. Uambavea tu ilona sa le whamboimoe leo le Te Wila Festival leo wasuia nei I le Messina Festival e peo na teunga ina le I le fiafio lasto nai I le Jimmy tona I mato leana sa iliai mai tausala e toa val ia se tausala fau sa moa e taua vina o le tātou o tano uanga I antu I le sa ilingos tausala o le Pasifika I le nifo I tausanga ia ma ole ua pale mai nei le pale o le tumaitai po le fionga ia po mau a le ma tuifea va eoe o le tumaitai le nao le wa pale mai nei le tofi ia o le tausala o Samoa luafe luono luafe luas fulu malafitu o le fionga ia po mau a le ma tuifea va ia o le tulanga le rai pe yone ia ia le tato tau vanga fo I le fai unga o le vanyaso na se ima vae tu nei ia Maita wina fo ilungo meni o penga ta faila O la la mole meo le fa msino le na yai Kwa bai ye ya ma ma le ne ma le na ma le na ma le ne ma le a ma le a ma le a Ya e pia na tantou nofo ta fo ilele ye ima tantou nofo ma la mala mai E tofu ala tangata ma lona fina ngano E tofu fo ilo tangata ya ma e tonu fo ima sa ula tangata Iona lava langona, peita yani, ele avea un tatu langona maitua mafea lava. E suia ile fai unga na faya e faa masino. O lea sa lautongia, e la taute faa masino ina. Ia le tau vanga pole sa ilinga, o se tau sala o sa moa. Ile reifo I tau sanga. Ia po o lea ma lea lau le fie fie I fea. O le mea tonua tauna tatu faya, ave le tatu tusi. Ia pe ave lau faa ngau le mali, ia ma lau faa sea. I o ile komiti, le ana faa tino ina. Ia le tausala o Samoa. Ia pole sa ilinga nao se tausala o Samoa. Ia le rei tausanga. Awa o inafo, e mafayo na fsoswani ei, ia lau fina ngalo. Ise tapinanga mole sa ilinga se tausala o Samoa. Ile tausanga fau, lua afe lua sifuru malifitu. Ia wae, ise se uma o tato lagona. Filanu lan waifoi. O tato manatu ya e pia no o foiatu ele ma faiona before tato langona ole ato isuye le fai unga na paule wala ma faie una to isuye le fai unga fa masino ya o se fa le tonu e ona tula mai ile sa valinga ale o filfilie ve mo to sano sambo ile termine ya e ila ai inga o tau E te tau wau nau sita I hei teimi uma A faa pia I hei se teimi E solia I ele tau salafono sa mua na I inga O faa tūlanga I le maile Vehai oia ma tau sala o sa mua Ea ona faa se tua ngalula I alea Ai se e mai ai I ele tau mai tai Lea sa avea matu lua po le first runner up O le Miss Samoa pageant Lua afe lua ono Lua afe lua sifulubale fitu Na pa wala na ole awala E mafai ei ona toi sui Ai a fai O sota le fia fia tuitua. Ia, e kako ke fiwa, kako ke pepesi. Ile aia se mea ole aswia. Ai pia lo fai atu. A fai, e a noa lo fina ngalo. Ia ma o se tūlanga fo ilele. E ao ona faa o I oil kumiti. Ile isi si utau fia oi. E se le tau ole melea. Ole tu ua lalo. Isi tāpinanga o so o se faa moe moe. Ai avantula pe ave. Ise anganga fo ilele e toi faa lele ya atili yae. Ioe, motoi sila sila totoa yele komiti. Ini vaenga na e maitawina e oe. Sale tatau ona tupu. Ia pe oni vaenga fo. Ona e te fia mala mala mai. Ia elele yalo tusi sao yeyo. Ia e fika wifo ise faa masingo po o komiti. Ia fe sili sao yeyo.
se fa mbulimbuli se ma fa yang fa mbala mbala mbili mbili afa mbili ya yang emali ya la ya lea ili ma fa yung fa ilo antu ya antu ya wapa ulafa ya wapa ulafa ele mwa umanisa selua pita ya eto yoso fo ile la eto yoso fo ile la ile se ile na tu sanga fo pe a tanto wuliele ile lofa mlanga lele yole tuwa ai la ufionga po mau alem tu ifeva ya o mama na sang inat ya manu wiele ve oi ma tu sanga samo ele dei fo tu sanga lua afelus moleono lua afelus fulmo fitu manu wie foi ya le sang ya tu le sa ilingo sto sanga on the past fika i sa so mo mo ya mi se hilo to vina le on tanga vai o sa mo e le dei tu sanga se ia ria ya le na fo i tau sanga fo Ole time ya wa to even me to na tale ole to lie to ta to telephone we to lie to no now ni tell fan 29 glass stitch lucy and turns hankin malle I ngol ma to my yeah from my seven from ya va on le le on like for ever at this set of filippo teni shelly before il tina ya sina le mo to umala vo le ma to my revive ole a wobi man all over for your favor man all the time what yeah Joy fam villa joying or don't I yen anafi. Airport me airway electro fever. Ah, yes, you look wa. Airport se faspovi massima. Airport se oyster. Port se samangi. Ah, yeah. Ma ing ingi koi ginga.

0: Ali se o tanto fresh along with happy city shield and hang on down only in that was a full of the family do tip. Hello se anti ela tanto thing the lady ya only last with full lady ya so fit to la masina ni o September lua fe lus full of le ono joy fat malo to him tour le rang ya to pick you find out on the hang on down only a few ways if I let to long that valley ya belly for your full warrior of fitness ya my initial hang over fat le to we tip polo le fat to simela sunga ya Victor le to tumla undanga Ali Tire World and Auto Limited on Tara. Yeah, wa fuisha fam da to moi tan tola ma tanga o lidi ya ba yes. La tala fan toi Victor ma lo langa lo ma lo fer fer.
1: Ya, kai fo mo wa ma le langi ma ro ke fa so mo tu fo fo ni tu la de fundi. Ne sero fa fo na ka mo ke fo ni mo ta malawa ko fo la wa ma ko me ni tu la de udi. Tu mo fo la ta ba di ma lo la fa kai ve tu so.
0: Yo e.
1: Atu ya sama dia ni umur setahun sama nak dia mereka ngapai ada tolong ada ah.
0: Hehehe.
1: Kau tidak ada kau iba pesori. Nah, mereka ngapai ada ya apa pesa semua jadi.
0: Kalau mau wina oleh ale tulang ah macam dia malam mau lunga lene iya ilah sana firi itu.
1: Lunga esy ah. Iya. Kau ingin aku langgar ngoyang.
0: Iya. Iya.
1: Dia pak aku pak. Iya. Iya.
0: Yeah. Ngala ko eba kuma se container ko ike uye ko. Ea, ea. Eba mafare, le tau mafutanga ole asauta maali vikta pia. Ea. Vikta o ma woman. Ea.
1: Ya,
0: ya, iyo, ngakau mau aku lu si fong apa aku yang lu kau fong, mai ya, ngamba mafale, cuma fong lah sah cuma.
1: Ah, sorry, kau, ya sekarang ah, aku leh umai gaming, leh mau ngaji yang macam, ya, ayah sini,
0: ini,
1: orang orang ayah pasti, ima, mui, ya, bovi,
0: iya.
1: Okay.
0: Ya ngala wa ila ku ke fenga lo nga fa fela la wa ila wa le mfeng ku ku ilunga ka ka lo nga me ma yang. Ya wa ka mo ngien ka nga ni Victor. Ah, er ga ka nga fa lo lok wa nga fi vo le le vas po ma si ma ma po. Ah. Ya le le wo wa ngir ka ya. Wa le ma fenga ku ilu. Ah.
1: Ya nga ku ka langa ku ya fa be diskoli. Ah, no lo le va mo.
0: I don't know. Fai you maka ko fe au ngai fafo ma meia e fe a kuai man. Ya. Ya lele. Wa maile tato. Tato mla unanga vikta. Wa ni vahe ngai aon si lefia. Pa ia malo malo le tato. Trowa winga le tato. Unanga masina fa ma ma venga. Ya wa orga ko pengsinya ia ele ko ilalo ifo luka la lua li vikta.
1: Ya. I was like, ya tu langgar na le ile tsoko ke sini ye one ye uno sene de tso sia ta tso rok sa ya ma to i va tsasi go sala ba lui bo ma ko ti so lua sala di mai bo ari nga so ko ngoma no tro ka ba e se man ma tso se tu lo swa fa o lo nume a fa pe ala i mo tso sa ye de lo vala ya lo ga ya o ke a ko lo lo ku me la ma ta swa fa tso na tsa se ko ke se ba no fa ma ma le nga so lo o ya a ga tsa
0: Lusu lumi lute o tenili tu lai to.

0: se fa mali o pece ki ma le pese se ia ma ia le alunga ma le tamita ia e la I le rivaing o le fiafi e ina ua se anto le tato temi ia se furumiru te wate ane le I tulai fa a fai o le futua e mafu tamai e a talo fa malo le ngalo e malo le fai o le faiva e a malo fai le ono sai tiu te ma fe au o le rei asunga fua le aso fitu ne o le masino se te ma lua a fe luas furum le ono Polo kala me olaa wauli mafunga bua se iulia le itulai ono le fifidei Pila vona maasini ai I le tautua faa wa le siu fungo Samoa Mai au ki lani New Zealand Samoa le tasi lima I vitolu a mo Ya toi foi ma le tasi ono tasi ma le tasi faa mo I Samoa Ma lo le ngā lue ma lo le fai o le faiwa Ya o le fai ungo le vya sona se ma vai atumbe Ya le na faa ngā solo I foi ya nisi uta alonga Ya tono se tasi o talonga lena tuli mata ia ele to tele o le talonga ili vale o le warriors. Ya ma le aulea na la tu taano. Le manly si igo se peo na malanga mai ei te tonu o New Zealand ei. Ma faa pelea o na faya ili fina unga ma le warriors. Ya ele I maua aha toa se teimi a toa e maata matai. Na I teimi fo ilele le fia fia la stona. Ono le sa fa isi pisi nisi fo tua tongia e peyo na yei talo nga nisi o le fana ae e yei le temina usia ki atua e le telefoni o vai atu o le fa mai o le ta ilus fun ma le fa ai e le ileva so le eko isia ki okfo o le fa mai wa ta itolu sifuru ai o va pela e le ila or kifa le ya la or talo nga mao tamata matai fo ilen le mau atu la pe ama le fitu miru te le talo Fai simi tau tia o le tāpidanga ala si igos lena tau mawhia. Ina ia awane I te leni ai o le warriors. Masa whapia lea o na whina wai se ia o olava. Ina mawale ai muli muli o le warriors I le lantou dropkick. Ea ma whapia lea o na manu mai loa I loa I le si igos I aina e tolu sumantasi. Ile tolu se fulu. Pitai lao le talonga lena whia I le pōna pōna le Panthers. Lena matua I a whaina atuai. Ia le West Tigers. Ia na whapea leo na toi wha se e tuanga lua I le tūlanga mō mua o le Warriors. Wana o le lua ai. Lea na whapea o na tūli e le afui o le Panthers. E sili e tuai o lantu ai. I ai o le Warriors. Ia ma toi se ia mai e lo. Ia le numera tasi. I le wha tūlanga no au. E se fulu malefitu. E pei o na iai. I le te milne I le tamilusanga o le NRL. E ama o lea la wa faa tūlanga mai e loa, ma le isi a whaava yesu, lea o lo o lumana I nei, o lea faa ngā solo ai I a mō meo quarterfinals, maratua e ta anu ala top 4, ta anu ala bottom 8. O au la leila top 4, e maua lea vanoa, pe a oti mua mua I le taalunga, o le faa iunga o le riva yesu, o lea le wingo ngā kana pe a oki, pe a whaia ina, A wafo, o le tu la funua ia, e luavano e tu ilatu, I aule ilunga I le top 4. Ia, ona foto afa ngā solo atua I loa la, ia lea I le isi vaenga le sauni atua. E saili, po ai aue lua, o le afa pe leona sa ilia, ia le sue ngā champini o le reito sanga. Ia mai, I le tula I mai e o le Panthers, I le tulanga mua mua, I le mai ai o vayaso lusfu malfitu. Ya o le Panthers la lea ua mauti no lawa. O la tau le pito ilu. Se I kāko whaakali la. Po ai se isi au. Ya la tau te mawhai ala te o mawhai ngā le Panthers. E pe iona sa au ni atu iai. I le whai ungo la o le riva yasu. O lea o le a ta aloa I le tu ono ma le tu fitu le ta longa mō mua. O le a whetau iai le au le la piki le tu ono. Ma le au a le Newcastle Knights le tu langa fitu. E whai ala ta longa le le pole asfraile a sau nei le tois fulu minute e le intu la e se fulu le pole asfraile. O le ansu tona, o le awhitau ye le tūlanga lua ma le tūlanga tonu. Ea, o le awara warriors le watoi se e mai le tūlanga lua. I le mai ai o na iwe yaso lo fa pele o na vea ma au tūlanga mōmua. I le wha tūlanga ina leo awale NRL. O le awhitau ye la le warriors ma le dolphins le tūlanga tolu I le time nei. O le saule saua I le Dolphins I le teimine. Ia e tei tutu sa ma le tomu whenga le Warriors. E ia ia nei minute o le talonga. E ia I le wha le tonu fwe lele ia la tau ta anu. Pei taila, Ile mai tu mantu I nai vei aso I utu na iantu I le sasa le Dolphins le sasa mai. Ele o se au fwoi lele na le faa sful minute le a yo le Dolphins en ta alo ai tonu le valu sful minute. Ole amula ole amatua le leile la tau tapenanga ole au ole a lava le la tau balos. Awa ole mele yei au mailua ole matua to tele a ole au lave vea. O se ona pona na ole tamil sanga nei le umileye. Ya e fa pe fo ina to tele ai male au manu nua. Ya ai pita ole yei se tasine yo afo. O second row ale au le Warriors. Ole e fe mai tanu sia. Ole fa pele ona to malu si mai. Ile ta longa. Ole fai unga, ole nei fo iwe yaso. Ole lima lame du te te aile ono, ile fia fila stona I aso nei le balai, ole Go Media Stadium po Mount Smart Stadium le sa ye yaso la. Le ole ato e tali maloi fo ile Warriors, ile malanga mai al Dolphins. E amma le talo mule muli ile vea, po le asto na ile vale aso nei le aso sfulma le lua ole basino setema, ole ole afitau ye le Sharks olo tunanga lima, e amma le awa le Cowboys olo o tu langa valo. Ae, a whaia manu mālo le Cowboys, a lono winga, o le a si si a tupe I lunga le lanto wabano, o le mea nae laki e le au le tūlanga fat, a maua le lanto mālo, o le a si si a tupe I lunga le lanto wabano, a o le au la le pito I lunga, ia, te le la wano fuilele ona mawhaio na manu mālo I si si oa, ia e lua la lanto wabano e mau, e le pe o le tātou bottom four, o le au ae whaia ina mai ei, ia o le au fuilele da, Ole a join lesi vaenga le wa mai on fa malu ye ma faise malo longa mai le tam sanga ole ni fo tu sanga ya ole a fa tawi la le sharks mla cowboys ile se fulu to se fulu bidu te ile tu la se fulu na ile pola sto na a sa nei ya malaysia tan tu tan long muli muli ole a tawi ile panthers male roosters ya ole tu langa e pio mai tu ina le roosters e moia Ya ola ai fiololo, ile temi le rei ola ai fiololo. Awa ye isi vai aso ile lei ye ile ta alo le roosters, e ifo isi vai aso soli. Makua isi ale tūlanga piure ye le roosters. Ole pantas mo le roosters, lima bidu te te ailono ile fiofiolo sa. Ah, so nei, ya olna fasolo tuwela ile ile isi fo I vai aso. Ya ole a mawai, po a isi au ye ole a ta alo. Mafa solo solo tuwela ile sa ilinga le ole shumpini. A fainda lavalo malo silva veao leo sa. Teilo ya joepena e mai moa pe e te manta matifo. Ile tamo fainga le ole pereki. E pe yore yeila na talonga feitau lia lo tolu. Male awa a ferika isote. O neid fato a umata matahatu wai highlights. Ile tulanga fo I pe yore yeila talonga ale ole pereki ma a ferika isote. Ma maitau inai, sole. Esele malo si. Ole se galamu a ferika isote. Ya male malosi fo yolana fo week. Ewi, ole na sawa tu ilava. Ya le li captain ya ari sovea. Ya maluwa ya na skoa ai le I fa mdu olia. Ile afa mbo mua ala ta longa. Ya, ole te le ofina galo sa fa alia le ilunga upenga ta fa ilang. Ile tomu fenga le li I oli roi kara. Le li ile sa wingi numera se fulu malatasi. Ya, ae a e sila sila yang. Ole isi skoa. Ah, le sa si koa ele li a Will Jordan. Ya, ole no so soni fu ye le li e oli Roy Carter. Peter. Ya, e tau fa le tonu lai titi. Ya lana pui pui mai. Ya po lana defense. E pe yora sawa tua ile li e o grill. Ah, le li ile senta ile au Afrika I sabti. Ma si koa e lana si koa mo mua. Ya, ele ganta fu ile. Ole fu ina sawa tua ima le wingi yona au taf. Ya, ma fa pele ona mawa ile si skoa Afrika I sabti. Ya, e whaolo no fwoi lale a wana ulpere ki lewa, mai ao na wha ilo mai o lewa toi fwoi mai tono New Zealand. Wha tusa ye ya ila tau yole a malanga tu I Amerika, e whai ala ta longa ila vaveo leo sa a sau nei. Ya ma le awa Afrika I saute, ila vaveo leo leo sa, I na ila pitonu u leo Baltimore, e pei ona wha ilo mai. Ya, e pei lao na muli mawina, wha mdua liele li kaam tini ya ari sa veo, lono winga. Ya ole a yei fwoi nisio swinga ole a fwia lele li fwia onga malana pulenga ya and Dave Rennie mole ta longa muli muli ai a e mai tau ye ya wa laki le ave le fas fun mre fale na ave mo mu ya wa anale ave ila toni ya lono wing ya ko kele fwia le wali ya na lap lap ta itasi ya tu yo itasu ye ila ton le na fa mru wali ya ai la wia ma tamata tu ya ina wa ulava ya ma wia ma fufung A fai o le tausanga fau le I pola la lo langi au le wa tātou fitawi male best. Yoi. O le ufe kawi ya le afu. E ya le olopele ki male awa Afrika isote. O lona winga. Te le le avanoa. E a wa wina maye le tele o le sona. A wale tato utapedantu le mole ipulalang. Le tali maloa i Australia le datau sangfo. Lua afe luas fulu male fitu. Ele telefoni la to lo famulia el timiling ya anton we on to la to sing fo pa anta to wulia ele lo famulanga le yo le tua ua toy fa fo isiel malus ya ma ua toy ye fo machine swinger a wala vala champ down to ya wala to si si diongala o le ono to va mo ya ya lo mo tem fa na wala di intu e mi sele fo ya lo mo tem fa na wa samo le o lo o filfilia intu ton wala awale o lo breki. Ya ole fo de mitchwina ole fo melangan chule fionga ile a le soif ya le mal chemu stitch ya wala vle champo e ole fiva ole to mitcha ya ambarante stitch ya before ile ali wallace ya e pingo to anwa ina e so winter ile va va on enough but man ole lanto le emalo lanto le tangilo fionga le mal ya ba e so sol melangan joint to live main malo fion ah. Ya ole na chula kana piu ye cha chuta longa na ale ole pelek ya mi se cha longa le ko pilik ya o isi cha longa le npc le na fanga solo ya antono le na mai ana e silsila ma e mai mo ya ai e ile mo cha upo tas ole o fa so an tu ya ole mo cha o se video na fa pele ana po e na se tina ma sana tamatin a o ye tutonu sa mo. Ole video la, ile tele o mau video si ya wa tatu wa yene ilunga o penga tafaila. Ya, wa amantana popoto o tatu tanga tafoilele, ile pue ina o mene yo videos. Mafaa salalau ilunga o la social media. Ya, ole tele au mafu anga, ole tatu sila sila foilele. Ise isi awala, ema wa ise isi seleni, ya wa ema wala useleni. Peafa yeto tele tanga talanto te mata mata ina. Ya tatu videos yeto ilunga o la Facebook, o lunga o le Instagram, anto ai, ya malunga o le TikTok, malunga fo i o le YouTube. Ai i le anta video le, pe i o le pu e ina le tina lea, o se teine i titi, o lo o fanta wina ni ana apain. Na o mai e se langona fo i lele i le totele. Ona, o se langona fo i lele fa no noa, ma ua tele i ei matala atangata. Ona, o le video. O lena fusilingi ya il tina le ta wala apainu. Mua mua ntali steni titi. Ta lali mosful seni le apainu. Lona lua. E na ole tolua wa apainu. Ia, toi paule. Ia, e ya isa utanga pepa. Le ai. Eoi. Ae e faa la la antule sifulu tala. Ae fai maisi teni titi. Malie ele isa usui. Ia unaru watu ilole maisi faa mtalanga itua. Antonu, ile isi itu, ole fina umifu inisi ya fapea. Sale itatawe leta ni titio na alwe fatao, ya mene yu apain. Ya ulai manino lalo tulafono lantatu watu. Lefa maalusia leo alo mta mafana, e awina antuwe matuwa maainga. Ya onga ipi ona ya ili teuteunga nao tulafono. O le matanga alwe nga wa onga, ipi ona ya ili nai ili teusanga le luafes fulmulaiwa. Pita yane, e yei ainga, na paule ole awala mfayuna fsoswani yetu wat, ole anga yofana, e faa tau mea ni, ili tala fata yipia, e mawa antuwa isi seleni, e fsoswani ili tau singa ole ainga, tau fima ilai ili mele. Ona, e ala na o utala no antu lefye filri, utile utala no antu a mea ole teni titiola na faa tau na apain. Uala na uta uala mata upulea, ona, ito tonu ole video lea. Ewi ina ua mai au na faamanino mai ele tina olana ave yele tupe mala avea apainu ma ave fu ye malesele ni faapopo. Ele ole point na ole mele na tupu. Ilunga ole video le peyo na ta ua. Eoi, ole mea ua tupu. Ola yei fu ele tu la fono. Ele mafai yeo na ea lua tupu e fuwa lea taulistangata. Ea unoa masana faatananga. Ai maiselava. Mea ne yofana. Ole marino yole tula fono ilunga ole mele o social media. Ae maise aile tula nga fo ilele ole malu pui puia. O faa mau mau nga ole tangata malea fo I tangata. Ole menta ole privacy act. Olo marino mai yae faa pea. Ele ma fai. ona e alu watu. Ona e puina leo se video po se ato stangata. Matou I longa upenga te failang. E au noa, masana faatananga. A olo fa mafama I foio le tulafono. Ai maise ai lava, mene I ufana. O le tulanga la na vai e lunga o le video lea. Ele ngata e pei foi lele e yeise langona e pei e tau e musite ni titi o le ona o lele ai o se sui. E au mai o le se fulu ta la le na fa la la atu. Ae I totonu lava o le video. O le na fai mai e malatana. Ele aila pa avtai ala ele fa tawin. Iwe. Pe o le ala mle ala ukala e fai kua mai o le video lea. O lea ua manino ai I. Le fainga lea e pei ona faya I siya teni titi. Ia cha uye malo uye faa winga ina. O se fainga fo ile le faa lea lofa. E pei e faa ta we mu isi isi tu. A e pito isili aino ta le fia fia. O le faya o tala o si teni titi. A e le faa kawa. A le avea ia I malatupe. I tutonu o le video ne. O le famele tala altina. O le na pei pei na umalaba al telefoni. Ia lele. Alala le menga le koe pu e me yeila se si video tu mai lunga. O lea wa afi. O lea wa afi. Ma na fa ta wina la. O lea winga le fa mtalanga. Mo I tato. Lea e faya me ne ya video sma tu I lunga o penga ta fa ilang. E le lei I le tu fo I lele I le mai moa tangata. Ma ono ma wai ma sau sele. A ia tato manga fangafa. I le awala o lo sa ili ai na seleni. A fai olea faina tuai male ai atata ai atata a se isi tangata e au noa ma se fatananga na tu ina tu yante oe e te fa ngā ina lonata e su e ai au tupe e silipe aku iyo e silipe atu silipe anka a kia ngā kua I ngā meo ya mise ilapo olea a fia I oneio tanto walo mafana awa olea la wasa wiluma iana Na ua tātou mātou, matama o tātou whaitau o tuia. I le te leo le lango lango le tōtele. Isi tēnei titi leo. I tutonu o le anta video leo. I a famous le sona tāua ia I tātou uma. E tātou te leo talanoa. I le le alo le tēnei titi leo. E le o le point nā le tātou te talanoa ia. O le mea nai pa u ilunga ona mātua. O le mea tonua nā e tatau anafai. E pa ule meanga ilunga o mātua o siete ni titi. Pe ole ale mea wale aveelte ni titi launga. Ae wala ona la ngā le mata upule. Ona ole ngā yoinga sāfai. I tutonu ole video le wala wilone ile lalo langi atoa. Ya bea na ufayetu. A fai. O ye ni atanto waloma ni atanto ufana. E ke lefia mata matatu. O fai fa pe ngā e se kangaka. Ie so ngā fin. Ie po so ngā talifo. Ie po sang whāna. Po ni au grandchildren. O le haa so lango na pēna wā pēo so teile na whai ele tō langare. E tana ngona le leia e oe. Ie le mole me ta ule whānoa noa ai folo mi I tō malinta. A wā na pa wā leo le mele wa tātō wā ai yu ti ai. Po le haa mele ale si me I tō mai. E le ai. A e sila sila yei fōlingo si tēnei titi. E le nganta ina ua mā. Ia a wanango nā I fōi malamata muri. A le meu te whawutai e. E le I sāwa I masana tala. E ono a fi ai malango nō le tanganta le na pua ina le video. Tālo sia I le neite. A po fele mea ua o yele manta umpulene. Ia fai mā o a onga. Ma le sona tāwa. Mō so se tangata. O le tapu e a tātou videos. Matu ilunga o meni o penga te whaila. Eo e moi, e ono mawhai ono so soani I ala nā video, e maua I sina sele. A ia e maanga whangawhalele, ilo nā a fianga, ilangona, o ila tau ye te pu ea, e au noma se whaatananga, ia na iola tawata. Ea, oni sina vaenga e fia wha soa antua I ato oi, ila di teimio le vifit. Ia au teilo, e tō tele tātou wa mata mantai le video lea. O le fesilila, o le a sou langona. O le a sou langona. A o le a le le sona, na e a o mai. ai pe fia fu ngia fa makala ngang ko ilunga lo penga ka fa ilang il te milena a e tawa tuwa ile video na ma shea ku I ma shea ngi ole ya ma fa ngai nai lo fa punga fa bertan you really wa viral line ma shea ka ko ami I pe wa so oi ma tulu inga uma le lan lo ile ta to video le na e pe ono fiat ole wa umana fa ma na ma mai le tu ol tina fa mai na pe le ma ole la me puenta ya mai sa fatau lava ila wa apai ya matu ya I malasu yo sfurkana ya po se tupe fo ile na tuya ya ai pangale wa masa ale ipuvai ole me na sa tonu le video ile ai mosisi me ka ko ke mfenka ko foi ah ole chele yo lo na wa onga mo tanto ya e fingo via ya ah tanto tele no ile fa le tino Ye e fuwa ina antu le mea, ite mena o e fuwa ina mai ele stanga te yate oi. Antanto uo ili fa'le anganga, ole mea la vai kasi. Ye e faya le mea ke fia fia, e fai mai fuwa ele stanga te yate oi. Ite fa'a longo atu, oka se mangi. Ai awe te faya se mea, e avea ma mea loto ti ngā ili stanga te yate oi. Awa ele ma faifuwa na e tatalia, pea una fai mei seisi tangata, yate oi. Wai o nga kusa le o la faa le tino, ma le fe au faa le anganga, ile mata au pula valetas. Ya, lele, ala se le sonana e mawa mai ile mata au, a fai gere I makamakai, a na wa umano u faa mtalai natu. Tolu vitu vitu, ta silima e tolu pe a fai, e te fia tala no mai a te au, lini vaa inga le fiafi.
1: O manau mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. I mata au pua peyo le vaeta mai no faa nau po anga luenu. A whaia lau talio le ioi, wala au loa Ken Fernieho o de Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu li matau sangahola na tau tua. E toa tele tangata o fsoso ani iai Ken, I mata upu tau fi malanga a inga, e afia I mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minista. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services o luatasi

0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu di, Waipreira Avenue, Henderson.
1: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
2: Aloha, tue lusi fulu wano malafa miruta on Natalia wale julai lima ili nifo ivaeng ole fiafineo le asu fua le asu fitu ole rima sino se tema lua afe lusi fulu maleono afe yole vtua e maa vtumai ya, maa lole soi fua maa lole fa maa losi maa lo fo ili fai ili faiva tute manga aluenga peo to fiai lo to pa ia maa lo o to mamanu ole dantala antu le tato leina pa vi fia fa ali eiso wa finangala ili mta upulea le matau puleu steni titi le fa tau wapainu le na puina le tina mala na tamatina ma fisilingia le tau wale apain ta la lima sifuru sene ya e yeisa utanga pepasei ave apain o le tali le tini titi ele yaan ya fa la la tumale sifuru ta la efa misime e malie le isa nasu ya e rea wa msifa msino a le na fa msino e tangata umaya na matamata yei le video ia ma ua oka okai e fai o le kako pisi vo I lele le fsao tamai le asonafi a o le pisi o lungo le social media I le manta upulava le itasi ia e pehi lava ona tamufai atu vo I lele fa mbala malama a e tanto utele utale noa I lele alo le teini titi I le aonga tanto utele utale noa ina foi le alo le teini titi e fa ntau wapainu o le mea le tanto utele utale noa iai o le po e fua o le aka o le kengiki. Ia male mele o le le fanta wina. Ile te mile na pu e ile ata. O ana apai. Ah. Lili, talo fanta toto.
3: Mamangia, kumamua.
2: Ia, langi e mama. Tapa fua zwa fatina.
3: O, tina.
2: O, ia, sauno ia.
3: Ia, tako le le I le le fatoa toli. Kere me le le fatkawa le apai ingo si asia, asia kupinye.
2: I'm going to go to the house. Talo fol toto.
4: Talo fol.
2: Ya.
4: Na rosu kumalia.
2: Langi mama. Tapa fol zof.
4: O noa ni nua tifo.
2: Ya. Noa. Ya manu yele sata mari no.
4: Ya. Manu yele sata mari. Leo tofa. Kuma ua.
2: Bo e shile shila ile video leo tala chamu fa yefa matalatu.
4: Ole mea moni ponga mbua o chele hiva ai ya.
2: Ya.
4: Ya ai uwa. Ufa longo longo chulava. Malet sto ai lau pul kalam.
2: Iya.
4: E mau fa fo ele lutu.
2: Hmm.
4: E me mo mua e batu nai vai nga se lua ilo umanatu.
2: Iya.
4: Ta chom cha pun ya sia.
2: Hmm.
4: Me mo mua o te o fortina o lea e ad watu malan tamatene fo. La fo ila e ba ai lan tamatene. Sa cha fo ina ba ai malia lo fai sia tinti.
2: Hmm.
4: E pei fo ina fai I sia tintiti. Ma fau fau I siang tama lana lawa.
2: Mani.
4: Ole pei me fo ilang tama. Tine tauna tusa ma ga aifa a lei. Pui pui fo ima. E mai sere fa a tau ngom ya sitedi.
2: Hmm.
4: Ole me mua mua na sa o fo tina luna lua. E mon. Ua. Ole tula fono le iai mal tula ngai tonga iai. E le. E ma ina ni video mani fa ma mani. Fama o maoma, e au noa ma se fesiringia mua mua tangata.
2: Hmm.
4: E au noa fo I ma se fesiri te mwhai o na pu e au viro. A se yes pe tali maile ten titi warele. O lawa sau lungole, wa ioe ma o talia te niti. An mea le fai. O lenga ngāle fai ngoi poingo le viro.
2: Hmm.
4: A mamu e pu le viro ai fai eifa makalanga e lunga skinti.
2: Hmm.
4: Ela le mau fai o ke o fufoia o ngiki nga o se kinga e makua fa aliali mai ai i kakou e sira siya mara kakou o le makua kumu le se alofa e le alofa i siya ingi ki peifo lang fanga e moni e lau fitalanga fonga mo nang me ki faya i le e kenisi mga afai me le siya kai ngai e ye le loko ki inga e kupua ye peifo ila le mele ufaye e le ki inga e siya kinki.
2: That's a little no more than to worry. No, I miss it. Oh, I want to know if I love Fana.
4: So, what if she didn't from a more? Or I went to a Toru or to honor a Fana? Toru Tame, Toru Tam,
2: Mari.
4: I that's a tiro tiro the bar. They are not for the male of our mind. The power of the melting by a luma.
2: Yeah,
4: well, whatever I a luma in the fat there, a limb final hotel and no one in the fat thing.
2: Mari.
4: Na ole tawa yo po kala mele te o mayeme. O se le so na tawa. Wa ma ele o tina uma.
2: Mali.
4: Ele o tina uma ne ia sia fuar ma ia vele fu.
2: Mali.
4: Ai ole tina le. Ya o nga mo cha cho uma. Ai mo se tulanga te o tina. Ina ia cho cho o se le so na le nei tulanga o fai ni tina. I tato fana. O tato fana uma tato te awa ya.
2: Man, ilo.
4: O tato fana o teine. Ya, e maise a tato fana o tato. E maise a mea ne o teine. Ya, e pangale o. Na le tumu le alofa ma le momomo le loto re sinei alo toto ro fayen nenga luega. Moni elau sa unuanga po lao fitela inga konga mua. Ele ta ua ole a onga ma mefa pena. Ole baenga na matua stentiti lea. Ai ole tato fo I tu alalo ma le tato te au ave ya. Tato fa malosi. Ki renga ta o se teniti.
2: Ia.
4: Ia ai ole neitang tina ua te alofa ma neifainga na fai se teniti. Ia peo la u. Ma. Ma swani lea ni peo ta upu lea ti ati ponga mua.
2: Fa tektele mo le fitangano fa lia noa maua le lianto le tato pol kalamela u fitangalo manu ia tele la singa utoi. Le ni vaeng ole je tolu fitu fitu ta si lima I vatol afina e ma te manta yai ya le usa no te mai ano e le sil sil le video ya uche lo to te lo ta to le ye Facebook ma me na TikTok ma si ma me ha ya ton wo ma na pasia to se si ya to talo
4: alo se ma
2: lang ye ma o vel zo
4: toi
2: toi so le ye ma ngui ya di ka so ma fo wa li ma le ha
4: ma ngui fo ka so ma uma
2: o si de boka ko vala vala li to
4: ya ya o ka usual pe se fonga le fa ya pe sa mingo ila
2: e
4: e ke kukua en imo
2: o sa le bele e se akala va enga e se akala va enga le fa ma ya e ritu fa ma wa le nga le malanga
4: e mo kwa se se ya
2: e ya ma
4: se umang che vola ya se kai mie e sa ve o kwela ka telefoni so le le sa wo
2: na na so long ona ila wo e mai tsa wo che wa o le tama
4: Ole kai mi mua mua po wanga ngafi e po kala kwa ngafi ngu kauwa kwa ele video lea. Ia, nga koe wha ma ngaku mai ke aru kausanga lea nga ke ingeile kirisimas. Kai mi o kirisimas I saa mua.
2: Ia.
4: Ole langonga wanga leo lea lofa inga I whanga uye e wha ki ngoa fo I lea nga ruenga. I saa mua.
2: Ia.
4: Awa e po wangi si langonga fo inga e kusa fo ima ia inga markula fongo wa e ave whanga ulea onga. Ke sao lea melenga e fikala I eseo mangu.
2: Ia.
4: Yeah. Ere o kukusa uma ainga o ngai ngā ruenga ia masaro ku wale a o ngā lea whāngau ia o pai ngā ruenga ka ufuso soangi fo ie pili o ka maiki. Ia. A ele ia se makua ka ilu iai ae ia kea uia so se makua lava e kilo kilo fo ele video lea ma o oh, iai fo ie nkulanga whapea. Ia o keo fo a upe a mua mua ilunga le sa ia e muli muri faise ngā ruenga lele.
2: Ia.
4: Yeah. E fo ilea o lea a fai wo fai mai ngi le fa upunga me nga nga fa nga koe ave a ele kupe ele I mau mai se video nga me nga pa wale video le mai ore video sa I le nga sa I
2: mani
4: I o nga fo ila le nga I si nga lo le ku I nga nga lo ka nga ka yo fo ya ka u ya nga maku ayo wo fo ko ayo wo fo ka mi ngo maka maka ko ya u ya nge video e ole ole ka usanga nge nge se mangu pe ole la ngonga le ka la ngo koi e kupu le alofa rika imi e vaia kua I walanga e ia le fale inga ngali ka langa le maa ke ki lai a le ngai funga le
2: ia
4: e le fale inga ngai sa pukua ia fale inga I kukongu le fale nga o inga la nga nga wako inga I ka meki la iki fo ea ko lua e faka u fangu ia
2: ia
4: o le me la nga ia o ka fisi si dia ko fo ngle kama ki pe a o ya a fe mena kama ki o la ya o nga la ngo ngo fo si fa ka me ya o le mela o ya nga nga ka nga la o fisi di fa penga o ka ngo ko lo o ya fa ka me a ya kama ki
2: mari
4: fa ka ula lo wa le o fa la ngo le mo ke a ya fo ile a ka mi fa ka ulo le me a ya kama ki
2: ya
4: o fa ko le kama ki a mangi lo a pa ngo ka i lua i lua a i lua me nga fa ka ke lua feing wai a fakaria o makokongi.
2: Ia.
4: Ia, nga umalo le nga fai ole mea aia ka maiki ma ingo. Ukangaro avere kau a paingo e faa wai ka ilua la a paingo nga.
2: Ia.
4: Nga feing wai.
2: Tano
4: fai. Ia, ukangaro le avere ka ilu se furu ka ala i ka maiki. Paku vaa ingi kamu fai eo ili a onga. Fai ole a onga a faa pia ngayo ili a onga ma ifa kau me ialilei. Ae yo e avere lua kupenga o lua kupenga ili ongi kau a paingo. Le kau apa ingo rua lava nga kai lus fuka lae o angisi mea alu aengai a o rua e ave fai ei lea onga.
2: Mali.
4: Ae oi faa kau rua apa ingo pei ole lango nga hoi ngale. E ku uia ia rika, ia maila lea faa inga lewa iai.
2: Ia.
4: Uo fai kau iko mengi ika ngaka ngia ko mengi le mele.
2: Uai zila sila na iai. Ah.
4: Ioe. O ke faa kua faa inga ifua, ia pe ole upurang faa nga ngia faa sole ngoma ngai. Ua afia le maa ave le ifua.
2: Mali elu.
4: O ka koule wa maungi ya le wa fa inga ya mauskari wa fa inga in merko rua le nga fa le wa ke ya wala wa fo le ora pengifiki o ko nga ngo ngo fo nyusila
2: ya
4: e fa u kala ya imele yo o ye sila fia fo yo o le ki nga mo siang kam a
2: ya
4: e ki ki lo fo ila nga kam wa makua wa ke le fo wa ka fa nga le ma fa fa ya ai pe o la ngonga nga ilu ka nga ka se umangu ya fa yo se o nga fo ile le wae mongi la wele kukusa uma makua.
2: Mali.
4: Ae a o yaya seishi makua waka nga yai pe faafonga maifo ila upokalame nye fia fini ngei mea. Ya ave ia lea mea wakupu efai ma malesonga ma oa onga.
2: Malo.
4: Ae faafikai ya mwana mkaabuse umangu.
2: Taitui ya alofa telantu mwana wiele na iwae ngalefe. Fuisi lefa wa mabara bala matama ya atui. Ya taluma ya tatu ufaso ita usanga watu na. Talofa. Talofa. Ia talo folua talo foto talo fo.
4: Ia ma talo folama.
2: Ia manu ia le sao tama.
4: Ia ma kuia boi la usunga se umangu.
2: Ia tapa fua le soa fo.
4: Makayasi.
2: Ia makayasi. Sole manu ia le sao tama.
4: Ia ma oe poe la usunga langa e penka oe. Alo ngai ke mai bel la mo ai lungai.
2: Ai wa e sino sila ile mata upule tata tala no ai. Ah.
4: Mo ile le ya la pkala se ma.
2: La sa u mai tawi.
4: Ko awe. Ko ke le o kwentu pa ko ke la panga o panga.
2: Ia ia.
4: A wo ke ya kala beru wa fini. La fie poka la kwa ngrapi.
2: Kwa
4: maila la kipitindi kile pa ka ufangwingu apa ingu.
2: Ia, ia.
4: Ake upa imele wapenye kia. Kero lea etapea. Ito fafinge malanga kama ngoku pa ka uya. Yo akulae pa ka u apa ingu sike inkikisi ya.
2: Ia.
4: Ya baka lupo kalami kia pusiri ya. Ia. Siri aku ka ufangwingu apa ingu. Ka ume sike inkikisi ya. Paya kuyai pela wala ngasui. Masi kere yae. Ya pa kuye de be bale be ol bela e mo mero loko. Ye yi po pinge. Ke o po le lo po yi. A ba kachi rat pe shiru pi de ku le ya. Pero sta na na ben ku le lo po yi. Pe ya ba yo ya. Le le ya ba ku le ka u le ro a pa yi. Ya e ba yo la mo lo yi na lo le fa le a ku pe re ke bo. Ye pa pe na lo bo ga ka ro fa. A mo la ya ku ya pa ka u la pa yi. Ya umolo inga dole ko faide e pa kalme yo makua ya le kwa kusi diga pa penga tengo le ulanga le ka kuke ya
2: manilo
4: ya le le bego a pa e wole abia yo totu matfor pa kula usunga se ma
2: mari
4: yo pa ya un pasao la malanka da wole se ne ya al te opo ko ni ma ni ke ni ko pinge jol
2: onlene fai mai mutaya sha fo mai le tan lan tinda e musano po le ono le fitu itu la ter waile na sa waile ngalta onlene i ulava na ave ya i mule mule fo ile le tupe fa ta wi apa i a ya ma le tupe fo i mai ya wo wo wai wo masale po wai fa mai onlene pe le ma al telefon
4: ya ke manga ko vo ile je bang
2: ya
4: wo kias ko inga vo ile wo le ila ila no vo ile ya wo ile ya
2: Ha ha ha ha! Ole pu e ina le ata o le tangata, e au noa mase fesiliai, te malie a, te malie mfina pu e le tato ata. Iau kele ilopenga fai mua mua ele pu e inga le video. Eo, ae a fai feo le la pu e le video. E tafuena tau ye, ole mele le la ukarangua kui. Wa e alu ini usila ne ye, avele mele le famsido. E pau ala fesili, na e fesili mua mua o ise faa tenanga, fo ilele faa le tulafono. Awaole ya tauna tanga uma ka ko uma yo e la waya ta mvena ol mvena shit shila nei mo me fam chidonga voya ka pe me fofole ile media ah ka un feyer ka ka pungion fori e shela lenga ya lenga ole ole no fonga fetile le mvena al si vanga we pe ma il fe kore piko iku ah o le mele o lo puina folanta o listengat ya un no ma se se se fantana e ma kwa sha sha la volkula fonga me Lua, ole fa nga ina le ilunga o mene yo penga cha faila. E au no ma se fatananga. Ia walua inga, walua inga pe. Walua ina lape. Ole kako maka upula wale etas. Ae, ole vesili tau. Ole ase le sona. Wae maua, maile mita upula re. Ia wae, ele fa peo la umai nge ile social media ya lua. Nge ya lua ya e ka umai. Kile rope umama ya fe. Ea, talo fale stoto. Ma lord so isu.
3: Se komangia komu.
2: Ya, oi vol so vatina.
3: Solo.
2: Solo, ya, ma lord on jai maisu.
3: Ma lord so isu. Se mara e pokalan.
2: Ta.
3: A fe falo ngolo ngo mesi kinga le nga fainga ngai mia. Ya, kala sa ele ma sang fe au, ele ma sang fe au, ma sang fe au nga. Ma e fa masingo isu a ola ngi fe si di ka lo fa pa skinki. Olha o meu fadi, mas foi no skinki. Aí ele falia, mas ia uma forinha.
2: Yeah.
3: E cago tirou a cuia. Nesse meia. Se que foi aku, é só o moa ia ca cou. Tá com a lua cu. Ah, abe, esse ali mas foi lore com a lua cu e fa foa.
2: Aí
3: o tanga apai o coco é mas mas quem kick. Se ela passou a só a forma moa nessa assim. Não foi aku. Aí você fa ca os famos, se ele for finger, é o que saco ele quer o meu mau fecido.
2: Ya mangu ya kele le api api lau Fau tai solu ya ma lo fui le on sa Yo u ma ya I tanto Ya la ngona e peyo na in sa no ye le ni vay ngale Fifi ay ma lo le on sa I fau tai Mole fi na ngalo fa li Talo fa
5: Hello
2: Ya ma lo so I fua Oi vol su afo
5: Rachel
2: le lo kis fo Ya Rachel sa no ye
5: E mle ai fa te kai a mul pokala me manga e o pokala me ia le ko le kio e fa ia fi ati ma
2: pa
5: vuku fo ile fa so ma fo ma maior ka ko wa ku mu ai e o nga o wa ki le lava o nga si la fo fo ile mo nga manga ko le ma ma lu ka ko wa ku le vidia e ma so fo vai vai fa so wa ku ma ka ku la vali
2: mali
5: e e e ke le fo ile alofa ia ai ke fo ile ka ile ma ka ku le ai O sa uia fa soa. O le vai vai nga komu le le ua iai le ngei kam karu fau le eme me le technology. Ma
2: li.
5: Ke le pongi uma ma ua ma fahiri Singapu e mea lai kukupu I ima o. Pao le mea nga ka whangua ngoi ka ika. O le expose mai iai kakou o kakou.
2: Ma li ilam.
5: Le mea se pālangi po se kangaka nasisak mude nga la kukupu e mai si mele. O kakou wa kangaka nge ua kukoi fai.
2: Ma li.
5: Ole marsi angala nga ole ngi lalo langi waka ko ia ile ma lo sikero ko mai fa ke tiko no sifo e pa ole a onga ia ka ke mau mai ka ike ngi nea ia e ku ele me ola ka ke lo nga onga ia ka ika ma
2: mali
5: ai a ko waka ko inga o so ia lo ko ku ku wa ia ka ke fa ka ko mo al market ia me nga ma ku nga so I ku ai fo ima ma kampanya ka pisin sa tenga o nga le ngi kere fo ngi ka pu ai kai ka ka nga ka nga ka mi a ka ilo fo ai se le da mena pa ai singe le ya te ku na fo mangi me nga ge go ilo ka fo I a kal kal bo nga ka mi a ngi ka mi le wa wa expose ma wa ro nga ilo ku fo le exploited
2: ia
5: exploited mai ia nga ka ko walo mai nga ko fa nga e ma ka
6: kuai dengan orang. Ia adalah ku maki warga ku aku. Ayo ku ulang lenga. Ia ingat sahur mai di si kemali. Walau befua le.
2: Malah befua.
6: Ia befua. Kalu ayo vai orang ku kasih. Ayo kaku sama kaku ku fakasi. Failing ia unga moye ulu fia fia kiri faile mele ulu puai ulu video ulu lelunga. Ah, mongela usau muanga. Ngia ku afai abet kula ko mo ikilia so nga yang ai la nga seki le kula nga le ole technology le wai ai ali fai keke e ka ko ya ya wa wai ka ko vai vai ya ai ku ka ko melele kering melele wai ai sa mo a wa ka ko le vai vai ya ma bo ka wa ko ma fai pingi fi ko ka ko la ye ngo ngia ku ngo ya ka ti pa nga ka ngi pingi fi ki a ko ti ki nga na yo la pingi fi ki nga ka fa so so ale wa na de a ko ifo ma la fai pingi fi ki la ko
2: Malo solo le façon.
6: Ya,
2: mais oui, avoue, ya, là, je suis en tout. Ya, ouais, va, ou quoi là, y'a, il m'aide, ou coupe. Ah. Eh, ouais. Oh là là, ok, y'a, ou quoi, ou quoi, foua, maléto, tête. Y'a, moi, mais y'a, il m'a, ah, la camarga, y'a, y'a, wa. E mua mua mai a, ko sae, e kupulo se me whapea. O le kala mua mua ngā e sang mai, o, a wafo yo la e tī ngā. E tī ngā na yo tātu kwa hinga, i sae mua. Pe a fai o le mele le tupu. O le evidence le sa wilunga o le video le. E fai e ye o e le wha matalanga. O le mea nae le na fai atu. I a tātu wha e tete. I so se me ke ku ua ilunga le mele o le social media. A wapē ke fai maia o eia o le mele le ngā lengo fai le mele. O le interpretation na tangata. E le kai kai kukusa malo mafo funga. Nā le ina e fai le nāme. Eo. A uta fai atu voi. A e silsila voi mo meo videos voi e fai me mali. E le makua mali e le me mali. A e a ho voi langa le mali e. O le makua le mali e ala. A. Ya le la pio ni le tanto mta pule le si tanto toto talofa
7: talofa se uman
2: langi mama o volzo
7: a tonina
2: wa mayultina
7: ya le man dia fa tai ya man dia fu da sa ba
2: tai ya tonina tai lava
7: e o au yo tiri mata mata u ye ni facebook
2: na na se fe o eli antonina ma kwa se fe a o
7: ti da fa mata langa mai ela ngona dia de o tia fo ima le alo fo ine me o fa nau
2: ma dir
7: o te o fo le ne tina de be wona fo ia
2: be
7: o sitanga

0: tue fai e ma nei fa ma taranga tue pu e ma nei ata fa sa launga ia e vatu ar fa fonga sa mo o ave o ye te fa vale vale o le tinga
1: mani
0: ma tuara ngona ia le ne lo te tinga ma fa no no e o tia foi te ama fa fa ni ne o fa nau te me me ia e mo e dei se me ra ta tu tu ia i fo ma tu o ne fa na
1: mani
0: o le tangata ia ele o le ata utua ia fua ma ia ai fua i mātua ia tau pupuni ai le mea ne wāni ani mai e whaafta i tēne lava se o manu wai o tēla ngona o lo e whaalia lava mea whaapea i teimi u marava e moni a fua ele utu e whaaso hatu au te whaalongo longo ai lau porkala mea o mai eia
1: fa fitau di
0: me tu pu
1: ringa
0: ti samo a tonu fo ne ye tu no ba
1: ti
0: ti le mo le atu le nga fa malo tu so ole mata u fo tu
1: la mai ne ya so ye tau na ya do fa ye ne tu ya ngale le fa e nga fo ne tu pu fa tu manatu mali ba ti ti le antol ti na tonina mo le antu lo fi nga lo fa lia ya va tai mo lo sa ul ta ya fa nga malo longa le ni fi fi le tan tu mo le mo le e wan tu ta tu telefon ta lo fa ma lo so i fo tu fo zo
2: pela
1: pela ya sa no ya pela
2: ola o lo manatu le ele video le sa a venu mo sti Sicilia. Mm. Se passi maleofo.
1: Se
2: la monna le rotolofa ele e si hanno lea.
1: Yeah.
2: Ole manatu le passi maleofo. Bo fai vuole a che ele su che si ne ne a.
1: Mari.
2: A le rotolofa. Ona ma fa fa fo i ona o pe io ma sola ta fa na.
1: Mari.
2: O la fa na.
1: Mm.
2: Lona lua. Ole manatu fa do va.
1: Mm.
2: Trova wa a vea le aluatu nei atu nuk mamau. Wa aluatu ai wa o maua mea ma peo fia kengi sa o e tala tupulanga peo fia kengi.
1: Mm.
2: Au manatu wha tau waa i si whanau lea.
1: Mati.
2: Ma salo le tina lea, ele i mafofau na ia, ele i mafofau na ia, wha apea fo ilona amatanga.
1: Mm. Tato
2: mafofau le tani, tato amata me, tato ainga, wha apea, ele wha apea tato tele tato tupe, le hai, tato fai alawa mea wha apea. Pe la, o la kesu e suka, wha apea ha. Mm. Pengan dapat pengan suh macam masih masih yang. Ini mah faham faham di China dia ilona amatang, ilah amatang lah mayo oia mayo. Macam itu lah itu. Tu selalu mana cuba cuba anaya isyal oleh mas fana awal itu unaya. Fatu sape yo fape oh fape lah punya put herself in her shoe.
1: Mari lo.
2: Put herself in her shoe ngai lo ialah ia oleh mesti cakap oi ngai. E wa heli fatea, evi fatea ngā ola i polo, wa beo kere kuke māma, lea yu kākou kako ahine fatea ngā, kau waki ai. Ma fō fau luna humble beginning, from the humble beginning, sa kako le ma fō fau fatea ngā.
1: Mani.
2: Ma fō fau mai fai ngā kako ahine me ngā ki ai, ngā kako ahine kakere ere kene kako kuke. Wale ahe lo la, wale ahe lo ise kupe si kenge, wale ahe la kapei fule sui, e maki vai. Kati makiva ini ngasih ngaku mak iswira aku amai mak ngaku pe macam kala. Nak si mak ngaku ngaku sama orang fakau va aleso.
1: Fang
2: awal aku ngaya oya sakit pe ngaya sakit pe ya saul itu kifu sok mapiha. Yo si mak ngaku ngak. Biarlah si yasi seman.
1: Malu fau taya peli. Mulai antulang yang fau titele toto mian falia untuk fingal. Isemantau lean tulai main tonol tato tato isamoa. Ya pila vona tamu fai atu e faa mtala tala au ili. Ile a matanga ola tanto mtala upulini. Eo ya jau. Sena la ngona le nuti momo yolo taloto. Ona uva inga sama asani ona utava inye isa moa. Ile tele ole tain. Ea atonu ole iwa sfulu male iwa tesi male iwa pasene o tato. E tato ute fai ala ngalwe ngalofa. Lea ole fisilingia ole fanda. Pe aise ale mea wala ina ele alwile aunga. Ola wai atau mfina yusilia yei wale fa atau mei. A olo mafaufaula fa mati. Talo fai pulan mole alwile aunga. Ea. Ai peo na utau mafai atu fo ile. Fa mtala ina ole mta upuna ile amatanga. Ele ole beanga. Le nga le nga kupule vivesi. A. Ele usilingia. A mea ole fokta matua le ala ina le avial tentitile.

yang leh. Ona ulangai yo ingal tengah tengah tangu pu el video. Ola nangai yo ingal nafaya itu tonu el video. Le na layon lang lang afid ngalu. Ese ese ola tuno. Eo omai ile timele. Le lava lang lang a. Epi ona tau fa lia. Yo tau fid ngalu. Ile fia fid ne ile tato pol kalame. Ya, wa uma fo na ufa yatu. Na ufa ita wa tuwa ilunga lo penga tefai lang. Ule wa au maile fina ngano le tina. E faa manino ile ma tole vai. Fai mai, leanga wa pele telefoni wa uma le ma. A ula labana la tau avea ya apai. Ya ma avele tupe ma steni titi. Famele faa punga faa peritania, that's besides the point. Ha, ole point. A fai ua e pueina ze video. Ya e tau ma fai. Ya... Le ngata ina ia mawaise mealele. A ia mawaise le sona tāua mō tangata. E, ese ese uma. A, ese ese uma tātou, tātou whaasurumanga. A eo te masalo. E le a ese ese ese ngō lea wau ino oe. O lea wau ino wa. O lea wau ino fantasi o le tō te leo tātou. E le mea kā kōke whaia. Pe a tātou wō i tūlanga. E peo na yei nei whānauni. Nio, a faila e te toi malanga tu I Samoa. O le tuwa lalo lea le tātou polkala mea ma taulu ngā tuwai. Ia le tātou mta upulea via filne. A faila te toi tau atu ini nai tamai te loo fātou apainu kuisi po lea lava vai ki polo a fikusia. Ia, o loo ia te oela ufau tautanga lo loto. A, e tatala tuwai lau alofa. Awa tātou te whamsino inda fua po le alema fua ngā walenga sau I mana amda. Le ai, ola I ili tū la fono. A la vivea ma afia I mātua. Ia, ola mea ngā I e palasilungo mātua. Ai, ola ngā I oinga I le teimi le entou te whelua I e marai nei whana. E le ilo a I le whamsino manga o le tamaititi. A ilo le le iaia, lo tangata. E le whengofi. E le ole... Sawal kame kiki e faile ngā ruengale. O na tala noa ila I elea ilona whaasiro manga. Ele ai. O le ngai o I ngā ita lea luantu whailoa I ma whaantala noa whanau nei pe whaia fo I se whaantau ngai nei whanau pe ele ai fo. O ina e whaingofi e ina iloa e tangata. Mai maisila. Pe ava bele ke pu e hele video. E iloa ilou tangata. Eo. O na... Haa fia I lo la ia lea. O oe, o lou a hinga, o le kou ngu, o le kou I kou ma lo, o le kou e ka le sia. Ia e pia ona sao no se tasi o tō e le fifilde. Da, tira ia, ia su. Ia. Ai koe ka ume ia e le si sa moa, ile lano langi anto. Ia o mako mea ia le fai. Ha. Aua, nei o tātou tauma whaia whātai, tai mea olo whaia tangata o isi atu nō, e longa o le mele o le social media. Aua, ka ke whakaika ia fu. A whai o ni upu lafo, ma ni upu maso amri ngai o inga fo, ilele, e tātou te iloa ile, taum tātou whaia. Aua, ka ke whakaika ia. Leanga e, ele ia oa ia e ka kua penga. Ewa. A whaila e ti ngā ilo whinakano e lewe whiwhine inu ma tā upulea. Leanga o le te le iolo naunga, mo leanga iluma. O tātou e whaima o I Samoa. O tātou e whaima o antu matau antu I whānaunei. Nio. Ia, mai e kake le whaakaua. Onga o loka manga o fwilele iai. E ala na tōta whaataua. Ona o lota alofa iai. Nio. E ave iai malfautuanga e beoro whamai ilita mai atui. Ko anga yo le au. A umang fa ka ulo be ia pe. Ba. Fka ang filo e le kupele. O na olo la ia le wala wala da wala wa asan la. Ia wala me ngai kupu yo. Ha. Le mou king king yo le la. Ai fe wa I nei fana. O na. O la na au ma ile fa antonunga matua. O e fa ka ulo me le u sosoni me le tantu wai. Ia. Ia au nga. Le mea ua tupu. Wa tatou va va aima e silisila ma un tatou manta manta iai. Ina ya awai ni joy for Jesus she me fa pe. Yo, Antonu e ese se lango na na le na pu el tina le el video. Ia, olo na ia na lango na malona taufi. Peita. E one sa e ko oilo e oil video po le anka por fa mkalanga online
sila sila mai mo ilan lang yantoa. Ile mafai. Malie ile mafai. Ona toi ta ufiaila. Ni fina ngalo tangantai faalia. Tusalava. Pe e te fai mat. Ile ole mea ngaling kupu. Nga muli muli kupu ni mea lea alang ole mea a. Ile mafai ya kako unga ufi. So, olele sona tau. Ia efu e inatu. Ha, ile isi tangata. Faapei. Ona e manao. Efu e na mai ya te oi. Faafai ngofie le a le kako kala. Ia e fai atu. Ia se ngā yuinga. Ile isi tangata. E te fida ngalo fo. E fai a mai ele nā tangata. Ia te oi. Ae faa silisili ai. Ia lo tātu wala lofa. I matau me ni ufana. Maruia le fiafi. Mafasa usongo toyo le neye ya songo fuwa zamo.

Tame reo tala mai lea ua toe lua suru iwa minute ta leo le tu lai fitu ele tautuare Radio Samoa su lima ewa tolu a mo mori wha maro mori wha aptai ptlainga ia ponga mua por ptlainga ia pane sala pai se mani Francis ione lana tautua ma ta mele po le nei aso po atu ia marmuria pela I maritina male no poano wha mo moe toi po I malan tautua Lenga pongo mo le aso ata e au le lopo le li. Stoi venga yungo le a wana e teritonu. Le upo ai fai a mato. No pale sa atu ia ma. Ue ai o pina ngano. Taimi a ngai maota malawa o tuutolu pi au mga nguenga. O le fa au tauta e le li. O le matangala e le li. A toti no le tama. Saonga le mu. A o le manatu I seisi tu. Ia mese lama lo ta ano lau telefoni. Ia ta ore lo le muele I pasia mo li. Po malai po ina sa utam tau malai ang mali ya tuli ta sa o tuli sa ai tanga iman malamba I lungo le wala sa ang le mo ta o po ilo si sila to po I fa ilo lungo le wala le si si lungo tu la pono lai tu lan lau papa ua le mo sa o traffic mai tai au pani ang lungo le lau papa poloka mai Constellation Drive ang lungo le lau papa ya o silfia So when I beach haven, I got Lungai Perkdale, I got good Perkinhead, I got on a wild road, Lungai, I will love a pa. You're too long now, yay, five money, my. Yeah, but I want to pay out to Ilato, sir. To a for your Lato, sir, and I will pick you my tie, Devonport Ferry. Yeah, Sanga is our longer net I out. Yeah, now we'll pick your Lato, sir, and I had to look your anger. Immortal Malawa, yeah, I had to a tota thais water ya rakwai lo nga his mia road takapuna miofot ya along going to no war manu ya pa pa to utare le ya pa pa kan ma ka lo ngore wala ya ba ba pa okay nga ke lo fe lo man pa okay ka ya o se va inga le to langa I victoria pa nga I lungala lo papa I la to fo ya to nga I no sure Ya ole saunga le mu fai fai mani e umai mo tam lawa saunga le mu abel bi ingai le tua. Baba etu I kore chio I Bontami Road anga I hirst I Herne Bay Chirvus Road. I longo ingai te anga etu ike anga etu anga I West Mia. Ya fai po te anga etu I Ponce Valia te maua Waterview Street anga I Auckland Sipo. Ia umotua po loka le trape anga I Rosebank Road anga I Laloi. Patiki Road Lunga the motorway. Yeah, when I came over for ya Teatro to Peninsula, yeah, I'm hanging yard floor traffic. Yeah, so when I link and road down at Hinson Moor, I had to a yard in Lunga Glendin runabout, was in the field, Maro Tato. No. Yeah, Lakupasi, why I go to the cemetery, where Umasi is singing on Aso, yeah, Kuria Kulolin Moor on New Lane. Yeah, and I to Lloyd Tiberton, Wolverton Road, and came over New Windsor Road. Ia rongo winga I ke mo fo I ia Mayoro Road I fo aku o le ka ako moto wenga I Mingle Bridge. Ia ngai ato I loa ua slow a le trape a ngai Mingle Bridge a ngai towards le airport I Mangele. Ia e pei pei manie. Toi fo I ngai Simon Street, Street a ngai le taulanga I Aukilani. Ua mkwa poloka le trape ngai Crafton Bridge. Along with Inga Kanga air to the motor as an assi, Ina Aukilani, La Tua, Lim to my type for Maya, Messelia to know what to it, as put in a yotato, hang of Tautolea in as an assi or Gino. Yafe Mania, Taunu Lava and Melo and Aya to Yai, Sawanga Kai Babas, Yapo in Manuka Road, Afaibo Changa in Middle Bank, GI, Belgian Road and I Pam Viewer. Yeah, long winged going for my LCD Highway, Mount Wellington Highway, Faisi Mano Longa in I Silver Park, Faisi Tita Muffa, say, get early, piss your viafi, young paper man, yeah, I know la ear. As Wanga Manuka Road to Queenstown on the Anga, Uamqua slow while traffic on I Mingle Bridge, yeah, if I put Janga in my law, E. Greenland run about long on the motorway, Kuri my Marco. Ua ma kua maanga I ana ma mawha mai, pei pei maani, ia whoro maana kai kai ngai po peanga, ia I pasi mai mākou, karo karo mai, ia le whakua maka ngā rupenga ringe iku mai, ia ngai e tuno, pasi a kulo mākou, ele Radio Samoa, Moa Manurewa, South Moa ngai maanga ia, le throw layer traffic towards Takanini, Papakura, Pukekoe, ia anga ia koe lo marifia, fia taunu I maota malawa, O se toi mai ngana I lungo le wala morsi fil maro tato sunu ai anga lei pele li pe la mano fai astu o le matala I lungo ala
or the sound of the board that I want and not. I pay way when I'm young and winger, yep, up tie there too, I pay my dear, Toto Yesu, Yoto, sir. Fata unu ina imoto mlawa. Luos pufabi nute ona tale ole tulae pitu tale pitu au minau tato utala. Iba ipanua ina ngana pere tania. Manatua uole fata unu ina proklame pasta. Poni fonti ono nisi ututua ngia olo iaile stonga alfaife au. Ia ipa mwe mwole nama yaso eto ipo ima mwole lana. Proklame eo etutu leu penga ele loto. Ile taimi masana matua ele tulae manu. Ia oia lama proklame. O le taimi o le pipiringa pe atane tu nae manu. Ia pangasolo leo tato porklame tu saifu ima le po o le asungfua. O le asofito se se malu o luono pa aptai le atua. Ilana pole pa asofua le tau soifua le ola o taito. Ale o tato e maputa ilungo pe amu ngaro le ea I le tautua pa awa o le radio Samoa sunlima. Eva toru a mo ta lofa lava le atanu e pele lo roto a lofa atum pa ta lofa atum ma lor pale ma lor for au I ene ni tanto mo e for ne fiafi o le asa ngufu o le aspito se tema lu oru ono ta lofa lava pa ta lofa le apangarong pa ia ne tua pa pa le man foi e o to vini o tau suina le vai o soi fua wani a nganga mo ye malono ma lo o fua lofa pa ta lofa atu ta lofa lava Pataropa ya tunu mal malo le tunu o ya o poro pa talo pa tu pa talo to pale mai fol nai tu o lo nga lue foi ya lo no pia I po ya tunu ma bala bala ia I no pan ya lo pomoni ya le tu la po ia lo to so for ma to vola so I po mo ia mai se o pa mo ia sa mai la un to si ai ta to pa ma o ni o le lo po le ya poro pa talo pa tu ta lo pa na Ya, yeah, e a fia fwiso sa mauta ngase ngase I mauta malawa fatau torian maro le tato tato I ngase ngase o le tino o poroba mpatala patu le auso ya po la tau tuli fasalanga sa osto ese ya lo fatu patala patu le tau tuare radio Samoa su lima e batoru a mota lo fata lo falama ya o po na yalum panau e a mai a onga nei aso ese mea panitonu ese mea ukau palu fesasi ai le mapopau o ele tama o le teine o ele afine o ele atrii pela manu pai atu awane ngā tia I pate o la mai awane na nā ina I lumo lo ta mamaro tina pāsoa talanoa talanoa lo ta maa talanoa lo tina ea pāsoa iai o leisi taimi toi foi le a onga le aso soa Wa ma venga oi sa loto la wa onga wa na uman fa ma na ma na elo ta ma ma lo jina tu langa na sa wa ma sa venga ma ma fa ya mai la wa onga ya pai por fa ya onga ya pai por na nga ya tu ma tu so la por eta no ya pai por so so so tu ngane ya mo pe pi pi o to ya ma no po pe fa nga ya nu ke le ya nu po le le pe ni sku langa I kong la Na ano fa kumu le ipu. Ipu aulu. Ai e manuia o tau anam pānau. Ngana pālualo umu ana tu watu o tau mātua. Ea, ai maise lawara ngana no mua tātou nsoi. Pua e tau mātua maula e teito aone ngano. Aone ngano. E moto e loto le tama mana tene. Ea e ono manuia lolo munai. Ea e ese le mātango fie. E te ngana mai ngana e lua pori tolu. Yo what if you fear ah I have your lord and my casino na no fall any atato it fa no no ah lai man ya mine tal no mai ya lo so lo jongane ya lo to fine ya fare con go san wisi ka ya lo fa tele mo to fa mi yo to nai ya fil mine ni ya fo inisi fa ma to tal le man to na fi sa fa na to tal le ah le ale tal le O le tala le Yesu Kereso. Nā o e Samoa. Sāpā tala le nā I tātou. Ia e o umare teimu nei. O lo o yo tātou loto le lofa o le tua. Aone ngano. Aone ngano le lofa o le tua. E ui lamana le mwhaon tātou wha matala ina. E le sula ina. E le tauia. A ia la ngona e tangata soi fua tu lou. Le lofa o le tua I teimu. Pia lama e le tangata soi fua. Tātou te le mawhai asa mea. Pepe mai e manua o pas, pepe panga ki fero e maoe. O la umaua na, tātou te lehen fai ase mea. Te pesilia I le li. Pesilia I le li o te punga nao me le uma. E mese o lana mea anofo le poto e poa I fua. A ye manatua, ye so I fua maona taito e lon, to e vivii, ma pa fo I o lona viinga. Ah, ya me so le aso ta ma, ke eze ka maa ngang leze mea anofo.
yang asal le ni kyo apa ko lima kala pa ko isa chimen pa yo hi awol pa pole pela mo pa ya ko nga apa ye le sa umiano ola han me ke kausili ai I manu lo tsa le ba polonga ah wa ye sen manga yo nga bua awol tsa sili se me te polonga la se me wa ba tsa pele ai ana wo mo lo so fuo la le mo lo wo la mai le ka pati pati ka paki paki pati pati mo le I lo na lo fa mai I lo so fuo to loi lo wo la pa popo ya fo il be ngai le tua ya e manui la ma ta ma uma ya fa nga lo vo I tua nai e o ni me fo I wa ya I ni fa le ton wa fo ni me sa pa pe na ya pa to se tina e ma ngona pe lalo mo I mano ah ese mana ya ya lo pa te natu mo ma mano le tuno man wi ala fa sanga dungo le ala au pa nga nya te foni fa mo le mo le lo spa to nunga tu lalo ya me pau tuanga mo tanto u malama ta ora lo le mo le pa si mo ni ai me se lo tanga I mana malama fa ai lo le awala le ai se si lungo tu la ko na ai musika so lo ni se afi ya mana ya te ata to por clame

Time me or filling a smile of a pong or some more.

0: ya fo ile mea ua fua mai ai vine leanga a ua oufa talitali ia fua mai iai vine lelei. Amene.
1: Manga yele. Praise the Lord. So skanga kai engaluea. Ia umana ona ngaluea ina le faile ma umanga o le alko a foi se fato anga o ame umae foi ngaluea ili tangata. E umana fatali lea. Ah. A wafo ia ia lue kolfa ili va peke la kwe kolfa inga aile kaya o. Ai anu ko korka mu korka lo kor mang yo kai kele va be ke la ko mang ko nga ya lole fa mai le fa su le uro va tu e ko sa kai a se tu lo le fa fonga le tu no le ye u mang fa tali le a le la ye le a fo le tala le ta tu te feita wina ne fia fi ol fa ta o te le to vine a so le go fa ka wa ku le tala le a ma sia pa la kalafa e fo linga ele fai ngofia nga lua ina ole. Ole tovine. Ale pele. Waleva ya kufa mainaya matua eli yai. Sai la upele le tovine ile maunga la fule mulama. Na ia matua eli yai maa wao ai maa. Na ia totoa ai fo ile vine so reka. Na ia fai fo ile olo yona totonu. Na ia fo ina aile tuunga waina. Ona fa atalitali ya ilea o ia inifua malivine. Ayei me wakupu. Ole fa atali ya le tovine, sa fa atalitali le tovine ifua o levinge. Ayei ni mele wakupu. Aifai maile tala tuspa ia. A uafua mai levine, pa uafua mai le tovine ole tangata ngangalue vine. E fua mai fua leanga. Ole fatali tali na fatali tali ya ili tangata lea. Na fatali tali ingi fua lelei e fua maile vinge. Ale wa fua maile vinge. Sorry, esere mea lai fua. Esere mea le wa fua maile. Ye oma ya tata unilangona vabea. En masalo e. So si kangaka faifa ko anga lava. Afapea ole situlanga lea yo. Ye se fato anga e fua maile. Esere. Esere ngi fua e fua maile. Ko ile le ia sa ole po le ku o sa lu vale ia e la uta mua op po angi anga por kalame o ani ana fuo fuanga na fuo fuai fo ile kai mi ole afu ile ko vinge ia ai te wa fuo mali ko vinge wa fuo mali to vine fuo mai fuo le anga fa mai na fo be tolo tu siria o le nei o to we no no fo Yerusalema a to matangata o yuta ina fa masino mai ia te au mana to vine Fa matfa kwe fa, se a ea se mea to e faya I la utovine, o te le I faya. Ke ino e fa aftai lo lo koe ni e kua. Fo I le ewi a inga fua mai le vinge, e fua mai fua leanga. Po lea, fo I le la ngona wa o yei le tangata o leanga le ko vinge. Ai fa aftai o lai maua le avangoa, o lai mafai yei o nga fesini. Peiwa, wa fo le wa fasa la lau le wa fasa la lau le fo le fa fi tauli le fa fi tauli fo le ole mafu anga wa mafu ayo nga kupu le fa le tonu e tusa ma le tovini ale pele fa mai na le tala al tuspa ia se a ese mea e to e faia I la tovini o te le faia e pei wa mafu ole tala le al tovine e anga le afo le tovine fo ile le wa mana o mia po le ala va se mea wa po le a se mea tasi wa fa le tonu wa mafu ai o nga le fua mai le vine I fua na mana o ai mafa tali tali ai le le tangata ya na le tovine ai fa aftai ile tuo kala ku spaia e tasi ale tangata sila sila ia ile atua Na ole tangata ua faa ma ua lalo ma le loto tinga, ma ua ngatete ile upu, ole taa ua ia o hangi faa fita uli. O hafo ini mea yo o mai ia tatou I tu langa, o porkalame ma fuafuanga le atua yo tatou langa, ma me uma tatou te faya, ae kakou vaa vai aku, e ese le tali e tali mai ai mamek, I lau sila sila atu, I mea na e faa lango lango ma e faa moi moi ai,

0: ai ai atu e e e le tala fe ngai male e le tala fe ngai male fatali ah ai fa afetai I le atu vai de ko vis el vesidial tanga tale se a foi se mea o se a foi se mea se a ese mea e to e faia e la auto vine o te le faia e foringa o la wata tala mai le ngona ole ah o le covinge po le a se mea foi le le wa po manatu e se mea o fa le kong ah Yese va enga ua fa le tonu ua mafuai ona tutupu o nei fa le tonu ua mafuai ona le fua mai le vine ile mesa fa talitali ai. Fa mai fa upe fa, sea ese mea e toi faia I la uto vine o tele faia. Sea fois le mea ua fua mai ai vine le anga a ua ou fa talitali ia fua mai ai le vine le lei.
1: Praise God.
0: Salona ole tua e mala malama. Ah, na ole atua e mala malama I laufina ngalo ma mao maloto. Ah, masalo, ole wakoe visiri aliko vinge ia. Ah, le mafu anga wa mafu wahi, ole faatali, ole aunga to ole faatali alito vine. Nga faakalikali aliko vinge, nga ofua lele ia. Ah, ay masalo, ay wasila fia ele atua. Piyang vako elezi se mala malama iye vahenga na ole atua e mala malama I lau mafu fau. Na le tua e mana malama I lo loto male makako ere jute. Ah. Masala wasi la fia le tua. Pawale ole tua I nga fua nga fatalitali ere to vine. Nga o fua le leia le vinge fua mai. Ai le irrespecting al ko vinge ni fua fa pepi o fua lenga. Ah. A le wate le to vine le fua mai o le vinge. I fua nga fa akarikari le ko vinge. I fua mai fua mai fua lenga. Ai le fua mai ni fua le lei. Masala lai mana malama le leia tua fo I lea vaenga. Ah. Masalo ai anga fua mai le tō vini a le tō vini a le ene lei uma fua I ai longa I maua sevi inga o le atua isi. Ah, le longa ponga paua leo le mea mafau fau I a le tō vini iwa pia anga le aia. Ah, o le lei o lau koko. Ah, o le lei o lau faa malulu inga o le palapalanga mafua inga. Ah, mafua inga fua mai le, nga mafua inga maua mai fua le lei o le tō vini. Ah, kai nga mea vapenga, po manatu le atua I fapea, e fua lor ko vinge lau, kamalea mau ki ngoi lei mase vi inga o kakou. Ah, e lei maso vi inga, maua pawale me, ole a, alule, la alule ko vinge ka la, I fapea ku, o ia, ah, wai peo le soi fua nganga tatou, maleo langa le tatou te, so se mea lama tatou te faya, se e kako fai keke inga tula. Ah, tatou fai tete inga vahenga umar soi fua nga maleo langa, ah, Praise the Lord. E te manguia loa, e pawale me o aua. Ah. Angale ayau. Ole le leyore. Kero kupe maltamawa inga. Ole malosi. Ah. Mea uma fapenga. Ah. A ua ngalo le atu. Ah. Al mangi yore me. So se mela matatou te faya. Ia kako faafo ia ile atua lona vi inga. Ma kako faapeatu ile atua. A ua lava ne iate imatou se mea tasi. A ia iate oe pea o lou lava vi inga. E lea unua. Vai fakarikari nenga fakarikari. Le fakarikari nga fakarikari liko vinge. Oma le leina nga lua inga liko vinge. Le ia langa to vine. Ah. Fa maila le tala tupaya. Ona fatalitali ya ile ole. Fatalitali ya ile ole tangata. Ana le to vine. Ile taimi ole a fua ma yele vinge. Ah, ai te wa fua mai le vinge. Sole, wa ke I le kangaka. A wa fua, o isisi o lale te wa piano fai atu, le faatari, nenga faatari, le kangata lea. E faakari e fua mai le kou vinge, I fua le lei. Ai te wa fua mai le vinge. Sole, e fua mai fua le anga. E sa oilu fua le mazengu, mazengu e kaka, o le faa moi moi wa. Ah, wa le taurue, e mo moa, e mao fau. Ah, Praise the Lord. Ile naunau ta inga male loko ngau ngau le kovinge ia male mesa fatalitari ai ia fua mai ini fua lele. Ah. Ai ke ili kovinge ili vai e kunga. So le esele tūlanga male mewa wali ani mai. Ah, le tāua nga ole ya kua lava I maana malama. Ah. Nga ole ya kua I maana malama. Pivu kako mafo fofo ili le tāua fo ili a titiona ma. Ah. Lenga fai ili kala ale kua ya. Ave le vai ngu. Ah. Ave le au tau le vai. Ah. Ave le au tau le vai. E ko kele le au kau. Ah. Fa mai lor kala kuspa I onga. Ave le ti jona le au tau le vai. Mai o le tangata fai malfa ko onga. O le tangata ingu e ko eko. Ah. O le tangata inu e toto. O le tangata nae. Ave le tau. Ah. A le tangata inu fao. O le tangata ngai kaunko e fafo I aina. Ah. wawa ye kakou, langa lai mala malama lele atua, awa anga faa pengi e ko akele le au daule la ai kaule kaua ai malo, lona winga, e fiule ya kuwa e faa galikali le vinga, pa wale me anga le yai tato, wasaa wale bikingo le au kau, e faa pena, e taifuringa faa pena le tato porkalame, male tala, male amatanga le tato porkalame, ili nei waenga ole fiafi, wati.
1: Praise the Lord. Sound what to fight for you. The Nepole of Taulia Kition.
0: Amen.
1: So Tangata inu fall. Ekoe alut fali.
0: Amen.
1: A Tangata inu etueto. O Kangaka like a coffee de kawa. On the wing of the mena, O Tangata inu etueto, Elo Tangata matala.
0: Amen.
1: A waffo yellow fall. E kau marika ngā kala ingu whao, lau makuwa ango ale ingu.
0: Ia.
1: Ai e manga kua ale kau ale me leo ale ngu. Le lafa mai lea tuwa vai tangata ngā ingu e koe, kore kangaka ngā ale kau alanga, ole kangaka ngā alaya, ola e ingu ale pupole lea. E vai ya kule fili.
0: Ia.
1: Ioe.
0: Amen.
1: Ale lofa ole tuwa, ole pole ne ile tato kutitala no, ole tusile mtau pwe lima. Ole fata oto ile to vini. Man tu foi sa mo le fata otto ole me foi le o tala o se mea e tupu o tala o le fata tia mai se a wivi o se mea ole a fai
0: amen
1: man tu foi yesu ole tele yo fata otto yesu e fai la fata otto yesu e fai anga i mea tu tupu
0: amen
1: mea yo o mai Pei foi la al mea leu tatou tala noa ili tō vina ili pole ni. Lea lai au mai ili fata otu. O lai faata mai ili mea ka ua le faingo le kō vinge. Faata mai ili tangata lea tusitala. O le kō vinge a koko e whakarikali.
0: Amene.
1: O ata o mea e tupu o le mea o mai. Tele la o teimi e fai ei fata otu Yesu. E fai anga fata otu. Fatauto le wii.
0: Amen.
1: Yoe. Hevai ngiri fakakianga Yesu o le ngatala. O kase maaia. Yoe. Fatauto le mau oa malasalo. Kele fakaoko. A omea ye fai ye Yesu o na saunuanga. Faa fatauto. Omea ye omai.
0: Amen.
1: Ole mea tupu. Beifolal fatauto le tela noa ili fai fia ulpolni. Ole tela noa ili tovine. Ole mea e tupu, ole mea e fai. Tere tangata fai,
0: Amen.
1: Fai ko ngā vinge i, e mese atu nuu ia i, isa sae, lapi ma, eo ie tele ele la aulea, ole vine. Mantua fort maalo holo nā pota,
0: Amen.
1: Ole fai ko vinge, le Israelu. Anga manga, ole ka maalo a apol ko vinge o nā pota,
0: Amen.
1: Tenga i uanga o ai mase tu langa le manguia nga fai ele.
0: Yes,
1: ele a va. Ale tupu. Fai ele sa pera le me o ki ele ka ma lo nga poka. La le tala na i uiai. Na oti na pota. Fai mal tu spa ia. O le mea nga eko eko e urile toto na pota. Eko eko e foi e urile le koko apo.
0: Amen.
1: Ioi. Langa o le mea lu luea. Seri seri.
0: Amen.
1: Pa penal fata otu. Le ala tala noa. Le tusitala fai mai o lau. Se ia o pese atu i lau pele. Ele ama kanga o kala. Al kusikala. Oke pese i lau pele. Ife o mea Solomonga. Maka wio i kusia faka oku a Solomonga. Pese a Solomonga. Kusia fai la unga. Sau i faka oku. Ole kele o kala solo monga pe fa pe nga pe kala ngo ila pele.
0: E langi fa pese.
1: Yo, e pese ile pele.
0: Amen.
1: Fa pe na fota to ola le kele o ngima o pese ngila lo langi ya. Pese ile ila nga pele, pese ile fa pe ngala le mele tupu.
0: Amen.
1: Le fo ile fa ile tala ta nga tale. E mai se ia o pese atu ila o pele. Fa ile fa ngola kala. Be falling out le au mai. E fala ta lata mai mo ta tou le au fa fofonga, ma ta tou le au fa tau tuspaia, o le fala ka laka mali me ka olea, o le mafukanga ale, ale ka ngaka malanga pele.
0: Amene.
1: Ole maftanga la tangata mala na peli. Ele mafainga nga kia se mea ele peli. Aisha. Langa la ela kalakala mafuka. Fainga wo. Iki kalangoa ma, eka uuma mea ili. Ila upeli. Kifa makala uwa mea. Lele fai malitala tangata le. Se ia au pese atu ila upeli. Ole pese ila upele ilana waila ili maanga iole. Ole ama kanga ole faka oko ole kusikala. Hama se ia au pese ila upele.
0: Ia.
1: Mo owa.
0: Ole pese ila upele ilana tovine.
1: Se ia au pese atu ila upele. Ole pese ila upele ilana
0: tovine. Fama
1: kala lole mea le efa yele pese. Ole pese ili kovine.
0: Ia.
1: Ole maanga iole. Le ama kanga ole kusil kamalo. Fama se ia au pese ila upele.
0: Ilana tovine.
1: Ilana tovine. Ole kala ngoa le kangaka kusikala. Ioe. Po isaia langa o isaia e onga lakus.
0: Ia.
1: Kala ngoa ilanga pele. Mafai ilanga pele. E la upele. So upese aku yaki. Oe malau kovingi. E ese le kangaka le kala ngoa. Ese fai kovingi. Ko ngā vingi.
0: Amen.
1: Le ala e fai le pese ale. Ale kusikala. Oke pese aku la ia. Oe la upele. E la upele. Po a marika kovingi. Yo wa fa makala kala le e fa penga mai se yo pese ya kula upele fa mai le manga yera le song sa ila upele le to vine ile manga la fule mu la ba ole ko vinge la ilu ole manga
0: yeah
1: fainga kala le kanga kala o isaya mai se pese ya kula upele ko vinge la ilu ole manga la fule mu Ongo mm. winga ole mea le kovingi ole makuwa maanga ia. E lafu le mu. A kala ngoi le upu lafu le mu. Ole makuwa le leia le ngofuanga le fa ili konga vingi. Le koko ele vingi. E lafu le mu.
0: Yeah.
1: Longo winga ele leile ele ele. Ka ule upu le lafu le mu. Longo winga ele ise menga se ile maanga ia ole. Ole fangua le.
0: Yeah.
1: E fai ele konga vingi. E lafu le mu. Iyoi. To so ora ia foi mai.
0: Na ia matua eri ai.
1: Ia.
0: Maawa wai maa. Na ia to toa i fo ile vinga so leka.
1: Le ngā luenga le fai ko ngā vinga inga fai. Ngā lu eli. Ngā lu eli. Lua ngā wā maa. Le ngaka ngā eli. Fai mai ngā makua eli. Maa lua wā. Longa winga. O langa ngā luenga. Ele ngaka ole sua kia ole fangua. Maa vese maa.
0: Ia.
1: Pape ngā soi fuanga o e soi fuam tato wola.
0: Amene.
1: E manga o mia le suakia o lo kaka uka ngaka i kokongu. Suakia. Avese ma. Kalangoi ma e kalangoi. I me fale kongu.
0: Amen.
1: Kalangoi me le anga i kokongu o kaka uloko.
0: Amene.
1: Le teofa me solomona i asili na leo leo le loto. Ngai lo le leo leo inga o mea uma.
0: Amen.
1: Aleo fai mai le kala kusikala o isaia. Le ngaka nga makuwa eli le mefa yele kovinge. Mahao ese maa. Longa winga. Ola e faa lau le leile mea. Yeah.
0: Le awala.
1: E fai yele konga vinge.
0: Amene.
1: E faa pe ngale soifua o tatou. Olo outou soifua mamato wola. Ise soifuanga mase olanga. E manga omia le eli kokongu.
0: Amene.
1: Eli kokongu. Sei sua kia mai mele anga lai kokongu. Lai ei mama. Fai mai lal kala lakus. E hao ese ma. O kale maa ngai ya.
0: Amene.
1: Hao ese ma. O anga i kokongu o tatou loto tu lou.
0: Avesi.
1: Avesi. Hao ese. Wale mele ale wa kele nga mama ya isi. Ole ha. Ole kele o mea faa le kongu le loto. Mali kala lakama maa lo sol monga fai mai ole ha. Ole fa ngoa ngoa ya. E mo mo mo hivi.
0: Amene.
1: Ioi. Ka hua lea. Awa kako ki soifua fa ngoa ngoa. E alanga kako fa ngoa ngoa. Ole kele o mea finga ka alai kokongu.
0: Amen.
1: Kele ma alai kokongu o kako loko.
0: Amen.
1: Alefa marika malos o isaia. Nga o makua eli.
0: Maa
1: wao ese maa. Kilia o kako loko. Faba mao kako uloko. Le kio fwe ma Yesu. Amu ye loto mama o kase yeah. Maanga ya.
0: Amene.
1: Ngaraka ngaka mama le loko ngakea.
0: Mm.
1: Ke ilole atu.
0: Ke ilole atu. Amen.
1: Ha le fwe ma Isa ya. Nga o makuwa edi.
0: Mm.
1: O le fakusa, o le fainga, o le faka oko lea. O le fakusa ele konga vinge. Fwe ma ya, a e faya le konga vinge, ele ngaka inga makuwa eli.
0: Ya. Yeah.
1: Ayao ese maa
0: fai ma fala velave
1: fala velave ko nga vinge
0: ele ola ele vinge
1: ele ola ele vinge ya fa pe nga fika ko a fa ko nga kapisi oi ele ko kalongo wa ko longa ko fie fie fa ko nga la au
0: amen
1: ya pasta vol ka a
0: ya
1: ka sanga le nga sa sala ka kapisi ola ka ki ele ola
0: amen
1: ala me nga fai fa malur por pala ve se ma Le la kalango merkele, le kalango ma isa ya. Ale ke mala mala mama ubilo, la ngala ume fai.
0: Amen.
1: Fie fie kele ko kola au kai mo sama. Yoi.
0: Amen.
1: Le ise kupe ko ya luinga me.
0: Praise the Lord.
1: La kuku ka umal mo king. Ka umal kamu kamu. Yoi. Ka umale melo.
0: Amen.
1: Ka umal kamako, ka umal kukama. Ala menga olai langa nga eli fa le leima suo kia le fa ma hau se ma penga le lo kol kanga
0: amen
1: nga mi le edi kokon
0: ya
1: a ve se menga meleanga hau se ma i se ia fo le kala ngo mai po le makau po ongo suru ongo po kusinga yai ongo le kai mi mo ngo ka ko wo yai
0: amen
1: le fa kala ngo fo mai fa la le lei
0: ya
1: hau se ma kala ngo ma Fie fie kele isa ia vese ma.
0: Amen.
1: Fa penga fwe kaka upongi. Hawe fa fonga male upole atua. Eli kokong.
0: Amen.
1: Eli. Eli. Waile nga wale kokong o kaka uloko. Fa fe ngo fie kule upole atua mo o kaka u.
0: Amen.
1: Waile nga wale o kaka uloko. E nga wale meo ni ngila lulangi. E nga wale le asosi.
0: Amen.
1: Losi losi. Akasi ya mea wanga sala yefe melkuspa ia. O losi losi vale.
0: Amen.
1: O le maka pea pea.
0: Yeah.
1: O le loko leanga. O mea ia le fai mai le kala le kuspaya. E fai mama ai kako.
0: Yeah. Praise God.
1: Avesi. Se ia. Se ima maare ka ngaka I kokongu. E o kala mo mai isa ia. O kala maanga ia. Pe e fōlinga o le a mai le faka oko.
0: Yeah.
1: E faka oko le kovinge. Ao le aka le o kako.
0: Yeah.
1: E pe ia le ka ngaka kulou. Or kovingi.
0: Amen.
1: Oro mga onga ilaw fangaw. Ia mangwea. Fua mai fua lelei. Ayay kay me kewa eku law fangaw. E mangwea mai lesi ewe eku e pasapa sapa mai lesi.
0: Ia.
1: Ioi. Fape nga.
0: Praise God.
1: Maangaya mo kakou wuli e fai fangaw. Koke malamalam mai kakou fangaw. Ilaw kamay ki uma kewa eku ea. Eku rai mai. E kula ile si ave kule kules.
0: Amen.
1: Le wingo le kala le fa fingo fietala.
0: Ia.
1: Ile soi fuanga pe or kanga ka fai kovingi. O le manga onga le ye pe ko fa ko fa fa. Fa manga o fa kali kali. O le manga onga le kanga ka fai kovingi. Ea. Fua le mai. Ile ai ma se fai fa ko anga fa kali kali se fua le anga. Le se me. O manga onga umole au fai fako anga ko ngā kalo, ko ngā fai, ko ngā aufi, ko ngā mangioka, ko alava ko inga, ko ngā kapisi, ko ngā maukengi, o leare ko inga fako anga ke, e ke faya o loumana onga, ngā o fuole leia e kele manga o se fuole anga.
0: Yes, amen.
1: Minga o fakari kari.
0: Ia.
1: O la o fakari kari, fua mangi fuole leia o ko ngā vingi. Hale almele nga kupu pastare, fakari kari lau kamane.
0: Fua mai fua ele anga.
1: Wale anga fua.
0: Au, le fatali nga fatali ai, fakali fua lele.
1: Fua lele. Mela le mka ukia lea. Bengo fai yaku, ole faka oko le, ole aka le ole mea ya, e kupu. E o ya ka kouta ngata soi fua tulou. O lau fakali kati, ilau fangau. Fua mangi fua lele.
0: Amen.
1: Ayalu alu samaringa. E ele kai me wa va ya. Wo le ngi fo le lei. Na nga le ka nga le fa ka o kola.
0: Amen.
1: Na ma e fo le lei ala me ku fo le anga. Ole fainga kala ya sa mol mere.
0: Ya. Yeah.
1: Pe a fua mai fua le ilau fangau. Polo ainga ke vai ku ai fale kong. Ole kalia nga ka ye ko kongo ka ko ainga. Ai mai se ma tua. Tu lo. O utara no fa fainga o fie. Da toa ma tua. O kukusa ka ka umale faka oko.
0: Praise God.
1: Le ka ngaka fai kovingi.
0: Mm.
1: Yoi. Ole mana onga ole matua ilanga whangau. Ia ola lau kama, ia ola lau kenge, ia ola lau whangau. Ia manguia.
0: Amen.
1: Ai alu alu kwa kowe ya kuwa esele me ua kupu mai.
0: Mm.
1: Esele me ua fua mai. Le ala ngona ya tatou matua. Whangoa ngoa.
0: Amen.
1: Ha pe ngala ngonga le ngala ngonga e ka ngaka le ngafait ko ngā vingi.
0: Mm.
1: Ha whakarikali se fua le lei. Ai sau le fua ya, wha le kong.
0: Mm.
1: Sa mole atu nupele.
0: Praise the Lord.
1: Lau soso ni atu le nei po mole wha fonga mai. E ei kai mi e fua mai ai wale le lei fua.
0: Mm.
1: E ali ali mai ko kongo le ainga, kongo le loku, kongo le ngu, kongo le malo. E ei kai mi ali ali mai wale le lei. Ai kei lole maa ngai ole mea. Kalia le mea nga.
0: Amen.
1: Afai wa fua mai le anga. Kalia le fua le anga.
0: Mm.
1: Langa ole au ngao le kalia le fua le anga. Ea, e koe feliwa inga, feliwa inga ele akua. Ma o inga koea fua mai fua le lei.
0: Amen.
1: Kauke le maa ngao umai le anga kakufanga.
0: Amen.
1: Le aima se makua kulou. O sona mana onga ia le anga sanga kama po o sanga whangau.
0: Mm.
1: Manga nga oa ia manguia, manguia, manguia, manguia. Ai a saule kari ale manguia o lale mea. La fai.
0: Praise God.
1: Mm. Lo titala no atu. Ile a lofo le tua e ala ilanga upu.
0: Mm. Amen.
1: Ele se mea fai ngofie nga kari e makua kamaiki pe ao mai kamaiki ufale kongu.
0: Mm.
1: Ele fai ngofie awa ele o se mana onga leo le makua. Ole mana onga le matua, ia manguia, manguia, manguia, manguia, ae sau le kari ese.
0: Praise God.
1: La le mea la afai dem. La uf so soan. Kadia.
0: Mm.
1: Kadia. La nga akakou kalia, se mea e o mai. Olo si sila le atua.
0: Amen.
1: Olo si sila le atua. Akako fa mawala lalo. Akako lo fa ko ese.
0: Amen.
1: Akako lo salamu.
0: Mm.
1: Kako wo ilalo.
0: Praise God.
1: Ke wo kako loko fa manga ye.
0: Amen.
1: Yoi. Langa kako we kakia fua maali yali lumo le atua. Le aima se mea e pongi sahai le sila. Sila le atua ya kako.
0: Mm.
1: E ilo ele kua kaya wau.
0: Praise God.
1: Ayo kere iloa.
0: Mm.
1: Usi kai mifape nga winga ole atua. Nga kei faya se mea, se iloa ele kangaka oia ole akua makaukia.
0: Amen.
1: Kile ole anga ole kalia o mea nga api ao mani. Eke koe wa aima e kilokilo ile siya makaukia ole akua luma nga.
0: Praise God.
1: Nile tala noa pio nga faya kulifai fia.
0: Mm.
1: Nga ufa kari kari. Ia fua mai vinge lelei.
0: Mm.
1: E saule kati.
0: Fua mai fua leanga.
1: Fua mai fua leanga.
0: Mm.
1: Le ase la ngonga ole fai fako anga.
0: Amen.
1: E fa kari ya kule fuaka mua mua ole konga vinge.
0: Mm.
1: E saule leanga umma.
0: Mm.
1: E fa ngongoa.
0: Fa ngongoa.
1: Nga ele fai ngofie nga fai konga vinge.
0: Amen.
1: Ale fai mai nga makuwa eli.
0: Eli. Ma wao ai ma.
1: Koe alu fai le aonga. Aho le ma.
0: Fama
1: lu lu le lei pala pala se ya fua mai fua le lei. Ai sau le fua woi. Le kuae ai se ya.
0: Yes.
1: Fa penga umar soi fuanga o kako. Kau ke fa kali, fa kali, fa kali. Ai sau se kali se kai mie esse ale kati.
0: Amen.
1: Ilo winga ole atu e fa penga. E ai me au mai ele atua ele make sense. Ile fe kawi molo mafo fau, ele palengi.
0: Amen.
1: A kon ke fa se a, le akua a se a. Ah, e kai mi kau ke. E o inga kakou sa'i le akua mfa apea. O le au ke au au, o le au ke a, o le au ke a. Ai se a wa kupu ai.
0: Praise God.
1: A wa kau ke sa'i. Kakou on sa'i. E karia me e o mai.
0: Amen.
1: Karia. Ma sangea kakou pepese ya yopu wa.
0: Amen.
1: If I yausia mea kausko ingo yopu. O yausia mea kausko ingo yopu. Le lo penga ye iska ka sambo nga pe o yopu so nga se nga se. A kongo fo o yai. A e fa fo nga mai fo ngei po a kongo e kinga inga.
0: Praise God.
1: Yopu le nga au maia le kala le. O le a kalia e nga au mea le le. A e a fa fea me ye wo oma.
0: Amen.
1: A e fa fea me le wo oma. Yoi. Alangal mga ongal kangaka ngao meri leia.
0: Ia.
1: Ile aise mga ongal kangaka e amaise me fale kongu nou. Ima kwa le ai kako. Ule kako mga onga. Le lei. Hai saul kati. Me mayupu. Ia le akaria ea. Ngao meri lei. E fafefele ngei mai wo o mai. Ia fa makala kala siko inga.
0: Amene.
1: Fele ngei mai wo o mai. Fa feringe me o feo kia kula ufanga. Ave ese lo kwa mao ainga. Wanga wako wanga uofa. Ya ise vaya ufeo kika maiki. Kwa ya ve ese malo kwa mao ainga sayai.
0: Amen.
1: Afa ima siko ya inga ya le akaria ya. La kofia fia ya nga ufaspovi ma. Ya.
0: Yeah.
1: Yoi. Aya aile elengi waifa ngongo.
0: Ya. Yeah.
1: Fia fia. Kalia.
0: Praise God.
1: Kalia. Ay la kusi siya so wale ay masemela wako. Kalia la yung semela lipas.
0: Yeah.
1: Yoy.
0: Amen.
1: Kalia. Yoy.
0: Amen.
1: Mausaw mala wako nga ngayel mga walu yay. Kolo ave umar kupesa la wako. Ay masemela. Yang ako so fia fia alia. Asya. Kalia fo leo semela.
0: Amen.
1: Ele va pengal kumule ako ke kalia. Ai anga ngaule ako wele kalia. Kalia.
0: Amen.
1: Kalia. Dale me okulo ainga. Le afoli menga yelo ainga kaiminge. Kalia malo loko fa mawalano.
0: Amen.
1: Singa luela le tuole. Le tuo matukia, le tuo faiva venga. Lale menga o yayo. Fai menga koe sili aku. Leka mau a inga o yopu. Inga ua mavae o nga pupuanga.
0: Amen.
1: Kio kala vo lele ngai ko inga sa mua. Fai mai a mavae a fa. Ku aku o mangi mua.
0: Amen. Praise God.
1: A mavae pupuanga. Manguia ni mesa.
0: Amen.
1: Merkala paula wal mako pupuanga ma masangia. Male vave mavae. E tupu mo yai mo ima toule manuia mamafa.
0: Amen.
1: A fonga fai ngau kala la poskolo. E maa maa popuanga. A saul manguia fai mai, manguia mamafa. Pile paringi eri pasta. Nangai au mari, fa amakanga ole.
0: Praise the Lord.
1: Kala la poskolo fai mai, ole mako popuanga maa masangia. A fai mai e kupu mai mo maa koule manguia mamafa. Po puanga e mama ai manguia mama fa me.
0: Ia.
1: Pio le kangol ka malo ma ku ai fa mama fa ma le me.
0: Po puanga.
1: Ia ka ko wilo.
0: Ia.
1: Po le ale po puanga sa.
0: Ia.
1: Kalia le po puanga sa ia. Sei sa lu mama fa manguia.
0: Ia.
1: O kal ma nga ia pasta.
0: Amen.
1: Ia le ri.
0: Praise God ma nga ia te le le. Te lo o lo. A o e te la no. Ile. Ile fatali tali na fatali tali ya ile kovinge. Na fatali tali ya ile nga kovinge e fuwa mai e fuwa lele. Langa olai maa faufau le kovinge. Olai maa faufau le kovinge ilana nga luenga sa fai.
1: Amen.
0: Olai maa faufau le kovinge. Falo vai fai. Na ia makua elia. Ele ifaka nga elia. Yeah. O longa winga nga makua eli la vaile.
1: Faile maa losi nga
0: makua. ngama kwai ku ya ine malo sir kovinge eli ile ile malo si e malo si ile nga eli inga ia le lei le koko le me e koko ile vinge inga ia fua mai le vinge ile fua le lei
1: amen
0: ai wa vai de fa longo le fa mai nei ma tua eli ai ele nga kai dia e oile a ongo ma
1: how ma
0: E kako kele ilope, po le ase kele ongi faa puku nga maa. Kako kele ilovoi po angi, ni koi nga lapo, po anga lapo, po ai maa. E kako kele ilovoi maa, ya po ongi maa, nga hao e se masingi, pe nga hao e le tangaka lea yonga lima, onga ole ngau ngau le tangata lea, inga ia kupu mai le kovinge, ise fua le lei.
1: Amen.
0: Faalonga voi le tala le tangata lea. Na ia fo ina le me muri muri mai na ia fo ina ai le tu nga waina ele nga kai dia fai mai na ia fai fo ide olo iona to tolu na ia fo ina ai le tu nga waina mai e o de olo nga makwa ia ka ko kala ngo le me le olo e makwa e pole olo le le fai nga sao ye se ngoi ele ma fai nga sao le si de ide olo le Onga ole ngau ngau ka ingol ko vinge le. Ua makua I kare kongule ko vinge ilana ngalu wenga safai. E fua ma yala nga ko vinge I fua lele.
1: Amen.
0: Mabedi fafai mai. Ona fatali tali ya ile o ia. I fua mai ni vine. Ai ke ile ko vinge. Inga ua fua mai le vinge. Wa fua mai vinge lianga. Lianga kakar ngongi. Ole ngau ngau ka inga le ole ko vinge. Ole eli. Ia makua eli lalo le me inga. Ia mafayo nga makua jolla le leire vinge. Eo ole olo nga fayde olo nge keiwa nga huia sisi. Pea o nga fua le vinge. Ole fa nga nga ka ole na una uta inga le ole ko vinge. Ya fua mai le vinge ngi fua le. Ele I masalo ele I yaise ma fa fa ole ko vinge e fua mai le ko vinge ngi fua le nga. Wa kali kong le ko vinge I le ma kau ki o langa nga luenga sa fai ole fa fai le inga le ele. Inga ia le leima ia kupu le vinge ma ia ola mai se kau unga le leima ia fua I fua le ma ia manguia ia. Wai foi la le wa umali ka ko fa longo fa pe fa wa fa le wa kala ngomal ko vinge le ka ko fa longo le ambai ngo la ngongar ko vinge e ko sa malele male fuwa wa fuwa mai ko vinge malonga kinga inga ile fa ile ka uma fainga ole ele ele inga ia mafai onga fuwa mai ko vinge ngi fuwa le lei mai fa pe fa se aya se mea I toi faia ila ko vinge se aya se mea O ke koe whaia I lao kovinge. E whoringa ole manga ongar kovinge. E manga oar kovinge I a koe whaile. E koe whoi a koe whaile mea leo. Ai whae, maile, maile ole a whaile. Sa e se mea o te whaia lao tovine o te lei whaia. Se a whaile mea ua fua mai ai vine leanga a ua au wha tali tali I a fua mai I vinge le lei. Ole ofisini ma yakago. Po le asa utali. Ole afo isa utali. Ole asa kako ukali. Ile fanonga ole to vine le ofisini ma ngei. E kusa malona nauna uta inga ile ko vinge inga ia fua mai. Waifu mai, ole ha ea se mea. Waifu mai, fa ama singo mai onko. Ila ko vinge. Ile nauna uta inga. Ke roi fa pe ngale tua mo tata. Ole ngau ngau ka inga ole tua. E nau nau ya te koe. E nau nau fo ya te au. Ale fa melita la tupu. Lea se si mea. Lea e se mea e toe ila uto vine o ke le I faya. I ole tari ya ia fa ingofi ole tari. Tari ya Yesu. Fa tali tali taimi ole tua. Langa malikala kuspa ya a olefa atalitali ili ali. E koe fa fowinga longa malosi. a fai wa. Wa e vai vai. Nga alu lo malo sine. Ole ase mea ngai tena unau ya tino mai. Ai a fai wa e kilo kilo ele kari ele ole kari lea. A leo fai mai. Fai mai kovinge. Ole ase mea o ke fai e la kovinge o ke le I fai a. Ya fai fo yo ngai fai yang ai ke lo ke li fa mo la lo. Ah. Ah fai fo yo ngai ke fai e sele awa la ngai ke fai ngai ke fai e ke manga ya sini ya ku oi dis ka nga. Ke lo la me ngai ka ka ko fai fa mo la lo. Ah fai la wa ka ko wa wa ya ku le kali ole. I le kali ole. Ole mana onga e se kali ke le fia fia. Ole me le ka ka ko fai fa mo la lo. Ya kako fa maulalo e kusa mane upo le atu. Ya ngu fa kule temi wa, le temi wa fano. E tasi ya le tangata e sila sila ya ili atu. Na le tangata wa fa maulalo ma le loto tinga. E ki inga le fua nga fua ma ili, e ki inga le fua nga fua ma ili kovinge. Le naunauta inga le tangata e anga le kovinge. Ia fua mai, I fua le lei. Aisha, langai e fa inga tale suatia inga le ele nga suatia. Ma le fa naunauta inga le tangata e anga le kovinge. Ia fua mai, fua le lei. A le tala le tuspaia. E ti inga le mea moni. A nga pauale le awale tu sa loto ai tatou. E tu sa loto tatou le upu moni. Aku falong orang orang nipo.
2: Amen.
0: Mai oleh nih auto wen nofu Yerusalem. Ato matang kat Yuta. Fa masing orang mai auto ya cak malau tovine. Falong orang ngongol. Ila ngongol oleh tengatang. Saya fire ngaluenga. Saya fire ngaluenga. Talal tu spaya. Ekelulu malu imata. Ae ke sele sele male alanga fia fia. Ele e fai ngofi. Al maangi ole upo le atua le neipo. Se a ea se mea e toe faya I lao tovine au te le I faya.
2: Ni se fesidi ngai au maina.
0: Al mea lai manga, ole mea lai manga umia, lai manga umia mai edu. Ele kovinge, ole mea nga kere I faya. Hei, jai se mea nga kere I faya ilanga ko vingi o mafua.
1: Si toi fai tau I fuale mea nga. Sea?
0: Sea ea se mea I toi faya I lao to vine. O te le I faya.
2: Pio ngai fi sili li ka ngaka lea o Isaia wa o Isaia yong alkusi.
0: Amen.
2: Ele o ia se fai ko vingi.
0: Ia.
2: Ala fi sili. Ola alane mea fai le vingi o kere I faya.
0: Le mafuanga.
2: Pole ase me o ke faya.
0: Ia.
2: Langa ele o aunga faya.
0: Ia.
2: Ese le kanga kanga faya le ko ngā vingi. Lea kalangol kanga kale ianga mea ngā faya le ko ngā vingi.
0: Ia.
2: Are ua fua mai fua ele anga.
0: Amen.
2: Fai mai leo lal kala al kusikala. Ole alasa umea e fai.
0: Ia.
2: Awa ele o aunga faya.
0: Ia. E toi faya.
2: Ol kanga kanga faya le. Ol kanga ka e. Ese le kanga ka e unga le ko ngā vingi ese au.
0: Ia.
2: Langa le fesiri le kusa ama le ama kanga o langa kusi. Fai mai e, fai langa pesa I langa pere, lo inga le pesa I kanga ka.
0: Ia.
2: Fai ko vingi.
0: Ia.
2: Ale fai lau koe fai fai sili al kanga ka kuskala lava. Fai mai, la alase me fai lea.
0: Ile to vine.
2: Ile ko vingi lea,
0: okele. Okay, okele fai ya.
2: Ole kalangoa la le kulanga la, le maanga yole mea. Pese I pingo fai ako le kala, ole faka oko.
0: Amen.
2: Ole atua. Nga fai ale lalorangi.
0: Ia.
2: Fai ya kako. Ole akua langa ki koe whale ia, mea ua whale kongu ia kākou.
0: Ia.
2: A waele ma whaia kākou, whale lei.
0: Ia. Nga ole atua.
2: Ole akua. Langa oia nga whaia.
0: Ia.
2: Ioi. Kala vore la kusi foi mai pēha, si ame o whaia koe whapea. A, ole anu o whaia iau whapea. E whawewe nga whaia kuka ngaka nga whai I le nga
0: whaia. Ia nga whaia I kākou. A.
2: Lea la uafesi. A wae loa I saia mai lefata oto ile nganga ole li. A. Nga ole akua e mawhainga koe whale lea ia, kako.
0: Ia.
2: E o o fwe lale whakusa fwe la whale kingo, I le kangaka whai whako anga. Kako kalongola wa e rengi whai ko ngā vinge I sāmo.
0: Amene. Ha. Ia.
2: Ole au whai maumanga.
0: Ia.
2: Ama nga ole kangaka whai whako anga sāmoa.
0: Amen.
2: Ele lei langa fako anga. Mm. Oi fa le le ia. Oia.
0: Ia.
2: Oi. Mm. Oi ke fa le le ia.
0: Amen.
2: A manga e manga wi ala fako anga. Saul sele selenga. Oi ai ke fa le le ia. Asia.
0: Amen.
2: Langa oi al fa fako anga.
0: Amen.
2: Pe fo la le faka o ko le faka ki ai le atua.
0: Mm.
2: Oi e fa le le ia kako. Oi kako ke le le ia. E kasi ale kadi. Ole atua.
0: Amen.
2: Ele lei kako pe a kako wa. Mm. Fa lango lango ile atua.
0: Mm.
2: Fa kua kua ile yes. Atua.
0: Mm.
2: O ele se me ele lei ma fain kako
0: fai. Yeah.
2: Sa ole me fain o fain me ele lei lalo lango. Mm. Ngeia loke kalango wa. Ile ku fa le anga.
0: Yeah.
2: Lango kako ole fa ko anga ale atua.
0: Mm.
2: Kako ole fa ko anga ale atua. Afar kala Yesu fo mayo. Mm. Wa unge yo living e mongi olo ka mao le nga lue vinge. Afe mai o la o ya keau e le fua e aviesi. O la e fua e keu keu. Le lau kako kalangoa ko nga vinge le kalangoa mai e isa ya.
0: Praise the Lord.
2: Fai mai lo malanga fesidi. O le ala le me fai ko nga vinge. I lau vinge. O le ala me fai. E le oa unga fai ya.
0: Amen.
2: Iyo. Ilo kako.
0: Praise God. Mm.
2: Ole kwa.
0: Ole atua na fai.
2: Ole kwa nga fai ale lalo lang.
0: Ole kwa fai nga ke mafaya.
2: Nga ole kwa fai mafai nga. Fale le ye lalo lang.
0: Amen. Desi na lea. Desi na lea. Na upula titi ay lalo fai kwe fa. Pati fa mwen mwole. Fai mai. Se a fo ile mea ua fua mai ay vine le anga. A ua ou fa tali tali ia fua mai ay vine le le. Life ya mana malama le.
2: Ya kusikala.
0: Kusikala.
2: Peisha.
0: Peisha. Wafua mai yai. Walo na naunauta. Inga lesa yai. Ia fua mai. Fua le vinge. I fua le le.
2: Onga ole. Faka oko ole mea. Fale nganga. Ole faka oko ole upo ole tua.
0: Amen.
2: Longa iku fale nganga. Le la fai mai. Ise a me was. Fua mai yai. Fua le anga. Aenga o.
0: Fakalikani.
2: Fakalikani.
0: Ia fua mai.
2: Fua le le.
0: Ia.
2: Ianga fai yaku. Kako.
0: Amen.
2: Ngale kako ngaluluya.
0: Praise God.
2: Ole kuwa.
0: Elu senga ele kuwa.
2: Ele upole kuwa.
0: Amen.
2: Eye lulu, yei fa susu. Ole kuwa fa kupua.
0: Amen.
2: Ele kai kai kupu semea.
0: Yeah.
2: Ea ungo mle kuwa.
0: Yeah.
2: Ngao kako ngaluluya.
0: Yeah.
2: Ngao kako lulua. Ngao kako fa susu. Kau ke fa kalilea.
0: E puli ale tu.
2: Ele fa kupua le kuwa.
0: Amen.
2: E fala le fesilit ko ngaving. Eishia. Aisha, ile ku fale nganga le kalngo. Aisha u fa pe.
0: Amen.
2: Aisha u fa pe mo ye kamaki.
0: Ya.
2: Ole ku wa ku kamaki le li ka kalo, ka kalo, ka kalo anga pongi le tua.
0: Ya mamu
2: ale ese le mele sa. Ole kalia ole ku.
0: Ole tua. Amen.
2: Na ye kai me ka ngole ku teska ko su su.
0: Praise the Lord.
2: E su e ka ko le ku es kai.
0: Ya.
2: Su e kako pe fa fe fea. Pe le anga o kako fa, fa kalikali ya imele lei, imele lei, imele lei. E nganga o mea se fa le kongu kongu le a inga fa imai awe. O fio e kao anga e o le loku, ko anga e o le loku. A le a e o mai le oki. O yo le fa pe kako e le fe oki.
0: Amen. Yes.
2: A sa u le oki e le kalia. Sole, kalia.
0: Amen.
2: E o fa fofonga. A ho o mai le oki, kalia. Aye kai mia kako si ma ile ku ngi kako nga se nga se po ai lava ngi se kako ai nga tulo ka sel manga onga kako ka ki si ma ile tua olea ko fa fo il maros ko fa fo il maros
0: ole si vo mia ma ia pat inga u pu eta tal tal no ai ma fa yo ta por kala ole fu ma yole ole fu ma yole vine i fu le nga ole tua
2: ile ku fa le nga nga le ka ku kala nga
0: Ole ole atua le ponga
2: ia.
0: Pega ko ma fau ale mai. Sia ese mea e toi faia oi. Sia foi le mea wa fua mai ai vine le anga. A ua ufa kalitali. Fa longo le kala. A ua ufa talitali ia fua mai ai vine le le.
2: Vine le le. Nga ole manga onga le tulou. Ole manga onga le kakafai fako anga. Ile manga ngi mea le anga e fua mai. E manga onga le fua le le.
0: Nga le le ia.
2: Ile manga mea se fua le anga. Peia la ol kako soi fuanga ele vao kako um kako fanga. Langa ole manga ole manga yole me. Kala ngo e ka ko fanga ka ke mala mala mai fa pe nga uma yo ko ngole ai
0: praise god
2: ken ka ke le ka dia me o mai
0: ya
2: ya pe mo fa yakula kala lenga lenga ile tulanga aka ko wo ile ko se mai kasi ile ka ko manga onga
0: o
2: le ko fa ko yo le malos
0: ya
2: ai fa fe pe alwa ku ka ko manga onga ai le fo i mali malos ola na ka ko kala fa
0: e pule ale tu
2: pule le ku pule le ku
0: ole tu e ona le ola e ona
2: ko onga o ia ka ko o ia nga fire ko nga vinge ku lo le lalo nang ile kala ngo ko o ia nga fire ka ko tangata soifua nga fire le ku ka ko
0: amen
2: pule fo ile ale tu
0: praise god
2: au au le pule ale tu ya tato samuele tu no male au fa fonga le nepo pio na tala noa le fai vine po le fai tonga vine le upo le atua le neipo o le ata lea o lo tou soifua ma lo mato wola
0: amene
2: e pei o le atua ma langa whanga ua kakou fapenga
0: praise God
2: al sosoani le upo le atua
0: amene
2: sosoani atu mo lo soifua le ngeia songo fua
0: praise God
2: e te toe whalongo foi le upo le atua tae au
0: au
2: wa o lo o alu pea le fola fola ino le upo le atua ilungo le nei le tio fa salala
0: amen
2: e vi ia ile ali ia ono le tatu
0: taimi
2: a mole tunu
0: praise the Lord
2: aswa swatu vai malu pu enga
0: thank you Jesus
2: a wa pati a wa sala le pati le nei pu wa mangalo
0: ia
2: ma uol ne ia
0: praise the Lord
2: e tadi tonu tatu fo lau fa tasi mole tua
0: amen e
2: wa mangalo mai le au fai pol kalami
0: praise God e ia se
2: tala uole tauta mali fa mangalo mai fa mawalalo atu fa mangalo mai maua e vai vai le au au
0: amene
2: ai fa fitai i lau tatalo
0: amene
2: lo mawai le fsosoani mo maua au au na fa tau vaalava ai fa fitai ya te utau o lo ilungo le polkalame oe o lo e tatalo mo le nei polkalame o lau talo sanga vai vai tatalo mai pea
0: amen
2: o lo mawai le malosi mawai le lofa o le atua e ala i le tatalo ya yeah. Whamanuia le atua le nei pō ya yeah. Yeah. La fai tato tatalo pasta
0: ya
2: yeah. Ia oe le atua whamangalo maua
0: thank you Jesus
2: whamangalo whafitai le nganga sa whamatala le upu
0: praise the Lord
2: tai ye na mafai na maua le lato whalongo mai whamanuia i lato umana whafonga fonga mai Fam nuia lau au au no chiute le nei po. Fam nuia sa mo le tunu ma o na tai tai. Fam nuia foi au au no le nei po le a ngai atu le fale. Kava mai lo toto Yesu. Ma ua se feilo inga foi mo le tunu le aso atai au vi ia oe.
0: Fam
2: nuia. Fam nuia. Fam nuia i lo suafa Yesu.
0: Fam
2: nuia foi si tamai a toa umanatua le nei po. Chita mai a toa a o faa fo fonga mai mana tua ili nei po faa manuia ma yele faa malolonga ale a tua ili au su evi ya Yesu amene ya talo mai foi watu fori talo sanga yele au missionary malanga li vayaso li nei ki Filipina
0: ya
2: oli talo sanga ta talo mo ilato ili fa ingofie ya tunu ya at the talo ya yele pui puinga le atua
0: mene
2: ye olo la tu tau ave le suafo Yesu me se foi ta mai atoa
0: mene
2: ya e fa fonga mai na bala au mai vaya su taruai ya au umar po kala me fa ftai lau ta puinga
0: mene
2: o le ta ma fa ftai ele ngalo lau foa ina e foa ai mo le ngalo nga fa missionary
0: lo
2: o alu pe le ngalo
0: yes
2: lo alu pele o toe malolo lo alu pele nga luenga fa missionary o la uo i Pakistana la uo i Afrika la uo i Hong Kong la uo i Filipino po Filipina
0: Tonga
2: Fiji
0: mene
2: yoi o no uia le wa fa missionary ai le Kalesia
0: amen
2: mol terminei malanga fo la vayaso le le malanga to ono e oi Pakistana. Yoi, ono Yesu.
0: Amen.
2: Yoi. Ia le fata e foi mai tonga la sunga. Ia le la walu tonga le solulu le la sau. Pe au lia le lofo le tua.
0: Amen, praise the Lord.
2: Pa fitai lau tau ta talo.
0: Yes.
2: Tatu ta talo fa la wantele mo le au missionary.
0: Yeah.
2: Ma tau ta ngata vai vai. Ta ngata fata uva alava.
0: Praise God.
2: Ai fa lango lango I le tua. Ilo na fisoa soa ni mai. Ia tua tu na sunga.
0: Ia, Samuel tatu por kalamena ne fiafi. Ya yeah, tefa manatu atu wa asonga fua le wa faya il tatu por kalame ele otoya solulu wa asonga fua le tatu por kalame kailua por kalame ile masina tatu felo ila solusu tasi ya pasto
2: ya
0: solufu tasi tatu tefelo e foi mal fawino le por kalame o le taimi o fifling an leile tu le poto fangol le polo fangia le tu te te ya tfo soi fu mo le mala mala mo le aso fo fo ya ile tu le vinga le fo sunga te tu tu te mi fo tu tu to le po fa ta si pe le tu mala sunga ya tu fo ya tfo la inga fe lo mala inga ya le vinga la mai fa fo ile tu a ne fiafi ya sa mo fa mangalo fo ya unang le po le aso ta la wo le tu tu mari o se pa ti wo sal fa mangalo ma we po to le tu ta i seno na tu ya mai soi fo ya mai amanu ia na nepo rice
2: passing for
0: passing for
2: wow
0: rice car

course, we don't know what challenge you lie on off. I'm off half tail, and you know what to have to foot Ele, Nevanga, Ole, Tahel, Yatsi, Fatal of a Mobile, Tato, Proclame, Yatatu Panga, Loa, Fatal of my phone, Tayama to Foina, Oilato, Olo, Ambayala to Fatal of Fading on Tato, Facebook, Mari, YouTube, already some more, and Fayona, oh, Baba Yatu Yai, Idelato Fatal of my Tahama, let Tahel, Yai, Elo. Whangaroi rai rito telo tātou lo whaafongai lungo ta sinime vatoro a moi au kilani ia manu ututua oi ia whapena fwod whaafonga mai Samoa ili tātou wala leo whaamo tasi ono tasi maritasi ia whaatana whaatu na neitai mo le tāiau ai mō paangai o leo whaafenoi mai li lungo le tātou Facebook mari YouTube rore Samoa ili nei whaangare tāiau si upapa savini mai anu whaatana fwod mai neitaiau manukau wiri manukau ia o inei le pitonu le tātou leitio ia whapena fwod simeona suena Ya le fa tano fa mai fo ni tai mo tai ma lo la versi fo ma ruia le ne sia ma no lo si fo ni kai fo o fe le le lo poi ka wo so ya ma wi o fa ban ia so pengal fri ma ke kia e le weekend okay mi wo fa mo se good morning ma lo si fo se ne wele ya good morning ma lo si fo mo ruia le ne tai fo fa tano fa tu le nei tae au ma lo la barsui fua to filau su li fanese a fia me spaya good morning sir a lo fatu le nei tae au faf taile patano fa mai a se tu maua o a me kako a o le ale heaven del out a lo faku ngar kako malai kuku Afo e mai awa si mon talia ma lo va taile fatis ma leta ia ta wese fa fatafa is fa tafa ia fa fo mai sa mo alo va tu ta wese fa taile fa fo mo tar bukala me le tai fo to le fo si moti uso a me ka ko me pone alo va tu le tai fo ma lo va tai o to tele na ta to pa anga o ta to ma futan ele ne fo tai ao o le ta tu ye lo na balwa so September Yo taro polo mo le wa fe lo se fulu ma le ono ma fa mo bolo mo ye mai o fe la wa fa fo ba ni chamber town to no lo ma ta ya ta po inga yo taro ba tu tu as in sino sa mo ya pe ora ma se ya ta de ta si ma lo fa ta ta to ro ina lo to a se fu ma fa fa na all of for ta tu tu e ka ko ma lu lu mai for ka ya a ta to wo si ngar ba ma lo le ngar lu e fa ba lo si tu tem fa ba a le fa mo mo ina ti na ino ta tu wa a so su fi fi ni ka ya fo yang fasih buki ye kau popora kiki fol malu lor cai hau le mai mo mal fa fo mai le chulu dong Facebook mari YouTube re sama ano fa chon ne cai fau fi lava bai ngol lo lang yo lo chou wala lam papa oi ele lo fo le tu cai chou roi nal cai fo long ole ne fo yaso ya a ole to tele na na ye cai do pa anga o cai do pa fu cha fo ele ne fo cai fau so ko fi fi le lo ko sang a pa fo na lo ko sang na chou a Pata lo fa malo la chou lo fa fo mai Wellington ne ta chou ma chou mai Wellington ne cai mo le cai ao O wa wa turi le poti na maua. Fai sto tele lau fai ngarwenga le Wellington City Council o le a waya mai ala tu ngarwenga. E tu sema li poti na maua le tato porklame I le wawaiatu I nisi o waya ngana fai lomai le acting chief executive Anna Kiawa. So on na filen confirm by ai. Se lau fasu matasi I la tau whaingarenga will be this established. Fasu tasi already vacant. Iwa su malifa created. So ole a tātua pia tu whaatasi. E tu sa malifasu fitu ia leo whaingarenga ole ole a baia mai a lātu ngarwenga e leo to mau. Ole wha moe moe. Au te loa alivaenga lele tele ina vaia I tangata whainga rua fu lele wha mwe moe ina I a wha sao ina se tupe tu sa male wha te si male wha miliona ale Wellington City Council pe ona yai so o lo te wawai atu ina anto umo te le lope ini so tato sa moe ngā lue tono mtanga rua te jasi wha te tenga creative capital economic and engagement planning and environment and property and capital projects team o vaenga o mai po departments ale Wellington City Council de ona avaya mai lato ya pe ona fa mo ni ma o le tato proclame e le po na po so ole va vaya tu at the end of August ona fa un gor masina o ku solenta tu nei tanga tsa fenga le nga to uma le Wellington City Council
Fion Sela Manabat, full time employees, Yumana, Yapay Ona, Bawop, I Ole, Tarsia, but for Momoy, I want to have Yenis or Tato, your Alan Papa out, when you turn a fat out of a train, any time on a tie out, Ele Malo and John Alan Papa out, Ele Lamua, when you turn it. Le Paulena o Talanoa Tua ina nafi ele fa mai el tar po kalame de China's food one nafi na release mai ele mai el po kalame a o titilo atu o lo o fa ali fina ngalo o te tai party te tasi ma tu for the Paulena release an nafi tu sa party uma the major parties national and labor tau fai pa u mai lalo support a lot of Oliver Angalen fire tax payers union courier poll Olena Mawai National Losumaleva Labour Losulima Tismaleva Greens Manayala Lungal supported Greens Sfutolu Tismaleva Act Alfolungal support Sfutu Tismalima New Zealand First Abadu Tismalfa Albatilen, Saule Polen, Polen, Bolmasinelen Tatunay, the Opportunity Party. Lena Saule Polen release Talwane, Ua Ausiakule, Obavalima, Pasene, Threshold. Alo Tepa Ulalolana support for my land, Tayole, Opportunity Party, QLA Wong. Telele la tonga wenga le la faia tul time nei anga I all time or fenga palota ole aso fitjo November fenga palota so ole ngal wenga la tu de la fai ole tu eva vai in ia mar malo mal supporta tanga tu mo tono ni sila au de yo ole aso fitjo November te lo ngal wenga na la tu de le la fai ia pe ona yai ole tala le labor e le tu lango ia mai le la tu de tai Chris Hipkins ele o popole lanto ile ungalen sawana nafi ole pole silion tawa ya lanto ola sofito november pe ala bangale chelen chana no ile chana pokala me foilen fail ole chano a jeloe ole pole silion ona tawa maramoi ole ole asol palot so o ye vai omo so swanga omo pole solo vanga solo e na ona itanga ta left sitting here foilele ona mailo shata fate ta ipe a fai nei pe fa pe onele fail palot so afa pe ala fail palot nafi le time ilena release mai ale ia le poll le roinga tu ma wana coalition government le national act male New Zealand First ia ai o le tala le tata ila Labour Party no release le poll le anafi a ala ko kile pole fa numero na paule le pole mo imasao o le pole release mai ile a foi e o le aso le fainga palo tala sofito novema a so peo nai vangara na titilo ia ima vavai atu e tu se foi manisio buying and that with my ma fingaro for the for all yeah all or to your party to just yeah is buying a oma o chele lope to finish your far from my telen apply o the ministry of social development mo to long for your me I on me I categorize as essential needs mo tangat o ditilo atu ili potina o mawa ole to tele o tanga tana fai ne se se ol fai ngor fil filing a le system la to te vavai ia tanga ta apply more essential needs a mesial tu lango me ai ale ministry of social development e tu sa male a vavatu over mar fitu se lau ai ngana fai wrongly denied food support o ingol tele ai ngana tarsanga o ile ministry of social development boni me ai ona o mana o bia wa le la val faso na se se uma le fainga o le vainga le mar se le treating o la tone on a mafu mai tono le system ale ministry of social development ele sa so lo ti lo tu la mal tu langa na ma wal ta tu po kala me tele tele fa le tono fo le le incorrect staff advice people were told to budget better o tala ia lau fai ngalue ngā the Ministry of Social Development ngā fai tangata ia na apalai atu e te tau ona leile pakitino lato tupe whao ngā ino food banks whao ngā o e mela e ia food banks e whao ngā po le tau lesi vai ngā rutiti lato fa mai o me aiele o ni essential needs o makua ise se a isingi ia le tali na ave na itangata ia na apalai utele lope na afia nisio tatou samo I le fui vai ngā so le lau titilo atu o le ua acknowledge le Ministry of Social Development
advice was wrong. She say advice na avela to ngata finger wenga. Ma ole vanga le le a ngalwe mo ngata finger wenga oba ale Ministry of Social Development. Ina ia a o ino la to ngata finger wenga. It is a say tell all to advice and ave ngata for le le ia asu bo kwa ka fia. E fia mana mea so sani mea ai afa mai o isi au nanga mai ia na ko mea ai. Tiutia ia le Ministry of Social Development out of Soswani. Ya wala ngoi ele ngi lako kupe kupe ma lola e fa nga mo tanga tani usina lo su fa ya tule so lo ji tilo tulo tele tele wa fa ingol impact on families. Many families reported they're going without meals or tele la le ma na fa ina tele na ai ya la to si se la to advise na abe au tele ai la fa ina na ai ataru sia ele wa fi ni so tanto i ba nga le ya ona a olol tulanga me ai e mana bi ai e ale fsoswani ya ona le ngato na ifana e fa pena fo ina ya tato matu so mo tato longa lu jelo po fa mo ni singa lu to Minister of Social Development a vainga ma wel tato wa por kalam ya le wa fo ringa bai o vainga na le wa ye ma na ta inga le Minister of Social Development ya lato tanga fa inga bai ele se tello lato advice na ave ya mo tanga fo le MC alofange ma ka fasa sa ka ko system fo le ina ia sut fa ya tonga tel fia fia ol ai ma jan tulanga me ai ya mo sosani ai a o se banga le tel na ai o nei banga ma wal tar bu kala me ma tar sia ya o nei chu pu le banga a tar sanga chu tonga chu le la fa so o ma bi me ai ya be so sang ya a ving la ko football just yo se fa la ko fa ka fa mo mo a ole Chasinem tanga wenga o tele ina fai tioina tele tanga taole a se fua malolo ina na o maua mau fai tau ana po fuelele mo tatolo lalai o i Wairarapa. Ei eile tamana umalo na sui fua ona ole se se ole elengata ina fiwe fatali. A se se fewe ia inga na fai e tono fale mae na mafuai ona le sa oltong fitinga. Health New Zealand Wairarapa has been found to have breached the health and disability code. Baenga le ole sese iram tanga wenga na transfer ngai ya sita male ya ma batuai tonu ole ICU ya wale strong fitu wa tusa ole fufanga sa tauna fai ole transfer ngai o ile fale mai Wellington. Atone mo se tong fitinga le mo ya ya a fa ku ngai le e fa yer vanga le transfer ya on se se la to fo ile a ti ti lo mal ba bai o la fa ina lo se fu ol tanga ta on se se o ba nga ma tanga be nga e a down a vel tanga ta e appropriate a treatment mo ya ele fa yer vanga le ma o la wo ti ti lo to ya wo fa to ruina ele commissioner has ordered Health New Zealand to apologize and improve the service. O ba nga yelo titi la tu ave ye ye fo tuanga ele so fo malo lo ina New Zealand ina ye fale le yelo tu onanga ya ma le le le tong fitinga tanga a ma mai o lo so fa ya tu mole tu lango ye so a lo na fa ina le so forces ona ole le sao ma le le le o le tong fitinga tono fa mai alem fain ko fa fo mo le olol tanga ta a to tele ta to lo nga lu tono se fo ma lo ina e le te tono nga lo a to to to che a nga ba nga la le ko u e ba nga le wa ra pa a health ya le wa ba tu ile fa tono nga ina ya a improve la to service ya ma ya sa ol ba nga le yo tanga ta su fa ya tu ma se la tanga to tinga ina la tu nga se nga se fo ina a o nei ba nga na na ma wa ta bo kalame ya mo le se fiora tono le ne fo time to tie out le tau tō mai rupuri samo e na ua tō duas fu tōru minu tōlo toi o na tāna o le tūla fitu ma na tō maru ia mai ore nei tāia fō ma rō lawa sui fua ka tō sanga lua le maru lua le pō a ko hiki fō umanga ruenga na tō a whao au tāna whao vifianga le tāia o teine o le whao ula fua matala o le whao. Kia ora, good morning.

Ai tato por kalame ole areto le ola le nefo ya so te fi fi la vai fa fe lo ya te o mo fai una mai mo mai ya il tato por kalame ai mai se fo il tato mo fai una fa fonga mai lunga le lecio na 89.1 FM e fa pena fo il tato lecio le ini si lo te lo ole fa sala la vuelta tato por kalame le nei o mta upule mo mol con nito sfrutta si fa pu mo mo e fa mtalanga paulo fa pea yo to fa wa o mai ya tiao pei o au ia ke riso. O le upumo o le aso le nei o le fesili e whapea al porkalame o le aretu. O ai o e mana o e te whaatakta iai. Hilo e kofu ai tātou me me fwoi o kako ta ngata fwoi e pie kako laiki mei kako ke manga ngao e whakaikai. O ngise manga e whakaikai Superman. O isi ta mai ke manga e whakaikai ia Michael Jackson. Yo nisi te ngata e mga e whakai ka e pop man. E kofua te ngata makangaka e ke fia peifa pe nga. E fo te ngata ke risiango e uka ngofi kopi fo I aikia e si te ngata whai launga. Fia whakai ka I a te I latou ma le whai ngoa latou launga. E ese ese au kakou. E leo se mea leanga le na me paule me kaua. Au e ke fia mga o e ke e kusa unga kula matangata nga uele ke kusa ngi kula. A e mawhaina e whao ngā ina na au ala e ke e ke soi fwai ia mawhaatino inai le fina ngalo le tuai awala sili o ngā afia I o langa o tangata. So e whapena fwai lai a le aposkolo le o paulo. I nau paulo, fwai mai le tala le aposkolo o paulo, fwai mai. Ia o tau whaawa o mai ia tea o langa kala le ngafai le kale sike konito. Whapei o ngā o whaawa o ia Yesu, fwai mai. Whaawa o mai ia kia. Pei o le mele o ke fai. Ele I fwai mai la paulo. Kopi mai lo lifestyle. Ele winga pol ve mai. Ka ngofi le ka umafai, e o la inga le awala le o ke o lai. Ma le ala fua le o ke o lai. Awa o le ala fua le o ke o la inga. O le ala fua, o le soi fua, o Yesu. Ele fe mai paulo e kopi lo nga lifestyle, wafu e paulo ele a koko. A fe mai, kopi le ku ainga awala le o ke o lam ka umafai fai. Awa o le awala le na soi fuai le a lii. Faola o Yesu. So asu e la se soifu e te tau nga e ngau ngau e ke whakaika iai. Whakaitai I le soifuanga o Yesu. A wafoi o le soifua sili lea o na maualunga I le sila sila a le tua. I wane lua fai umomua a fai upea matau pe lua fai upea ono I whapea o le fai mai o lo o fio Yesu I te tonu I a te ia e te tau la o na savali o ia whapei o na savali o Yesu. Le winga ngale upo whakai ka Yesu e ke ola yala na ola ma soifuai ia Yesu. O le fesiri la mo oe, le aso le ngei. O ae le ngā e ke kaumafai e whakai ka. Whakai ka ilo kama, pe whatai ta ilo tina, pe whatai ta ia. E li si aso ngā uwa ae ilu male. Le sike pule le mako farsa. O le titi la walo ua tali. Ia o fai e ia ka alonga tamaiti. Ia fai fai ka alonga kama ya fili lei mai lan ola ikira ya se fi mari sio fa na ulio fa le ngang ya fa ko lele mai le sheri mai o o se pa men ya lele mai le sheri ngai lan mo fo fo ko lu mal fa polong ya fa fo mai le o o ka ma fo le ka la nga sa ma ya lele mai lan e fo lu ngol ka ma li o fo e po ya to ya lele mai mal fa pe mal sa ma ala la la e fa mai le lai nga ka ma ya sauris mai o oh Spider-Man lele mai lan lo kari ila le bul buli mai ku o ke ya ba lo ko pe po e ka malo kari ila la sau ave mai mal ma o u pasta la faele lele mai malo teri o I ka ro fa si o kari ale so mata ola o we ki fi fa ka I fo gis ka mak a ye sili lo fa ta ta I malo ngau ngau e ke fi pe o lo ta ba o ile lang fa ta ta ya e pe o Yesu le tua matu fafitai asu e ni tangata siri nga maku fia fakaika ia fatai ta ia te oe ma le soifua na e ola ina ma soifua ili ne iolanga ni ia o Yesu Amen.

Aloha, Nui No, Lavatu, Sulia, Marina, Nate, Tayao.

0: Toto mo le sa mo male por kala me malo le tai o tantu ye le fo ia so lua ma sani ia so lua va ste ta ta sion tatu tal no le fa on sa so ri le fa nga pito to so so to fai so bo le msio le mo se va no na va yaso mo va yatu ia ona oni si fo va nga sa malanga tuai ele atu tele o intia ai fi fi lo fatas mai le fa nga sa so ri mo tatu por kala me ne foi tai a fo a fi mai ele ta por kala me ne tai o fa nga pito malo le malanga manuia malo se fo
1: Namaste.
0: Namaste.
1: Yeah, namaskar. So for Manuia, so for Manuia, yeah, for the fourth for the Sungo, but office of Manu. Yeah, it's in an evil tattoo, what in all of Fafon Fong of my tattoo, Pokalaminator, foe, but yellow finger ring are there too, yeah, to put my old tattoo, but to know who my son, get my old Lavale on site. Alamu amaka on susulu melela mafang o autero
0: ya alo va tele namaste malo fo le malanga manuia le lei o baba ya tu pe a male lo baya solen to we malanga fo tono in tia sole ka fa ya kuali o in kia ma ba nga se se dali lo su lo no dis mali ma bilion fa solo ko isi fa ai sole ya ala un sil fo in male tulanga na malanga tu in tia na baya
1: Pao ole o ka ikai in kia e ngaruenga fo isai ai le le menge male malo ia e o a isi a kumu o peo Filipino o Korea ia o Indonesia ai alo alo e se ama in kia kere o pe e se ama Pao ola le ole ia in kia ia fafkai fo ia e dao mauli lako vala uli a un fainko o aku iai ai e se le mawa e ole le akungu ori i mea le ka ua nga i aku ulfa nga inga ole technology e a male AI digital platforms e ole a fili se lau iwa kasinga a makamai a ile le a nga i ole akungu ui i lalo fo e ole va inga ola kufinga malo e o nga i le akungu u e a o inga mamala malama e technology is this. Yeah, ole mera la yai laka ika mai kau. They are so way in advance I lo ya ka konu sila mal pasifika. I foila ya ko kongi malo. Kongi umma o onga technology o kongi umma o onga foilele inga ia anga ia ile okupulanga a makala ko pisingish. Fa anga anga level technology. Yeah. Esele mawa fie fo ila iai ile au malanga la kou ia te matapihi leanga kaikai malanga ma nanae mahuta ile kele wa vangoa e mafai aio nga ngalulu e fapaanga mauti ia kulanga nga ia ekolula ai kele ia rai ai o lau I loa nga e 5 milionga ni usila ako
0: ia
1: e makwako ia dali e lua suluongo le 5 milionga
0: wow.
1: Ia I tangaka nga ia mako lelela ia te lua e kulanga mako ilesi a aina nga o Bengalu ia e se fulu 2 milionga kanko
0: wow.
1: O Bengalu la e la koumai kaua pe o le aile o le Silicon Valley leo inkia o I le ile ia o onga ese ese ia ai makua ku le si ai nga haitu pata e na mai kolu e ku la nga mako fede le ia ia e iwa kesi ma le kolu milionga kangaka ia a mene e kasi kesi ma le lima pilionga le au fai o kangaka inki e sao oe o le adi adi mai nge I pe wa siri a kul population a inki e lo ya saiko
0: saina sao ia ia
1: ia ia kulanga le pe kasi e milionga le e vai so they are more advanced le ke I fo I pe e e tau wha pe winga o sainga o e inki a te le popole kere ia sainga a poringa poringa pe e fia ngā lua wha kasi e e kai mi kako maka maka kule a iai e pe le popole a inki a ia sainga nā kou a sa o fesiri la iai ia kungu ui a o inki a ma sainga who's more advanced in mekau technology ma le AI ma after mai la kou sainga a e laka ikaba ai ia kwa more advanced lava ia in kia loya ka ko New Zealand malfai ku langi ringei and Michelle Pacific o ai foila I kanga kala va ninga la ko pishing isi mafa ave mafa ulubungo o le malo ora o kana vo in their 30s in their 40s ia mongko ka ka en ko lingi mai le malo from 1991 so yeah ole aila le malanga ole o mai ia ia o malanga e o mai mai Hyderabad I le masinga ngei ia ai o mai ke si o malanga mai Bengaluru ile ia masinga fo so ole na makonga lua I maudi inga I maui fo le mongona ko wia angishi la Pasifika e vala o dia mai e mafuka I e mfa masangi ai ia maswala o pule fo because o lau o kikiro mai inki a inge I yang yushila o le umanga saingi le free trade agreement ia masingo a pelila ang yushila ia it'll be in full force next year ia arkai mingei o lai fia I maua na ko paanga maua ngisi o le tala fo I mea finance wa mai ia inki a ia ua fo I aku ingei e siri aku le sa I di mai okupe mai lai lo yala ko I lo le fare kupe I ngei I le le lei le le lei la ko interest le le lei accessing or financing I a la ko ia fa mai we can access finance quite easily so ke le lava vangoa and I lo ia I fo ele le o ka ngufo mo ka ma fo fo fo ele le amu ia nge ia kumu I le vai ia kunga ka kou o se a kumu ma kiva ma ki kiva ke le ka ngaka male a e mongi e ia I vai nga ma kiva a e la ka ika vai nga mai ia ku ia I kwa ka ole ia I they are so far ahead me kau pisingisi me kau technology me kau wa wa onga I mean o le la kou mau isi a onga I mako ia I e lau ke so songi ma lo ia maua le degree ma le degree ia o mau ngaira ia e o e whainga ruenga I kampangi ese I Europa ma Amerika ma isi aku mu e fo I mai ia ia au kako e o ango ia ia mea
0: ia au te lo wat tau le minister le Shane Jones o nge koe ula le butter chicken da inki Angela
1: Oh, yeah, the kamari. I think you'll be surprised.
0: Yeah.
1: E o se kama ia kumu. E mongi ranga reka ki vai aku yaka pe o ka ka ma ki ki va vo ile le ai chi ma le a. E ka kere va ai ai ka I ka ia ia I kulanga ia le ma ki ki va pe ka ko vai yaka. E mongi e le ma ki ki va e u fo le kala la ko rupi le la ko kupe. E ka shi ka la ni shi la fa su lima po lima suru ala le la ko rupi le la ko kupe pa ia ka I ka ia it's a different India my mei kau ke maka maka ko chivi
0: ola ase tau ma fasili na FFI e ia o e tono inti nei vaso mo vai
1: ia mangu ora in ki ora kale la ma ia ado kale mo ora kale oki ora kale fish you know you can't get away from it e shin ki ti la ko chili la ko ia o kai kala ma mar ko kila malanga fi fi chili ai in shi ra malanga ia wale ai kal wai le e uo o kale la winki a o kai kai kai pipi ia
0: a tata na lo fe ona sa uso li le malanga le a maori a tene no pena e mo mai pe na na faile lo no luo to sanga pale mai ole ona tupu to mai ta e maori fo le leo o nei tau tau fano o longo atu a ia ni so vainga fo le pe a fo le mai wanga ia maori e a ti na e alo na ia tamau a inga ma ma le le yo na tangata po a me ar ma lo ele koe mai maori ele koe pore maori fua na in malanga nento oi a e kere le o ane la sa mai in kia mo tangata maori a
1: mongi le fam talanga langa le kausanga mo mua le anga seki mai ai a le saungwanga al kamaika I ia le kupu kamaika isha maori Ole kulanga nga politicians come and go e ku maupea ia la kouia mauli ma la kou kaika ima. Ole maufo inga leka ke lango lango e kaika la kouia. Ia sawai sawai leang faile la kou economic summit le foilanga nga manga lue masko inga leo ka vema a reserve bank governor isko inga la lokonga ene ma bala ubi ai sa mo fiki ma la lokonga ya ai o mai foi sa mo le utos ma le nupifa e o mai foi le masa salo ele e o mai ka penga mai e ia i pe fa pe fe o ma Aussi c'est la ko fa nga pa nga mauch. Pa lawe ma nga fi mauri fa kasilla ko fa pupunga ku pesela 1 million. E so swangi e la ko pisingi. So swangi e yaki nga e fo. Ya lela o mako makamaka la nga na nai ole vai nga le ala nga kupu. Lela o mako makamaka e meio fa inki e kalu mai 1991. Il so swangi lako kamaki malako kupulanga ye mawol poko maki nga e business. That's the kind of partnership le woki kilo ya ya mouth.
0: Yeah.
1: Mea fo im fainka ko faya.
0: Yes.
1: Em fainga faya el malo sa mo em fai fo anga faya ka ko fa ko nga nge. Eka yang. Ele o ngi merna le ave ye le fa mo mo ka ko. O upusa o la valanga ir kaningei e sene mele ave e fa mo mua e kaukele o fa mo mua le vai mamao le lumanga pe fa pe fea le kulanga o le ai ya i o kako walum fa ngau pe o la kupua e pangaka e pule pisingisi pule mka ngalwanga o le mea o le kauke aki nga e kako fa ngau i o e kuku le lainga e mawol pinfiki pe kuku le lainga sa iding isinga luenga ole var kalanga inki an fama e kia they would rather see their children grow up to run business to be in charge of companies I lo le o ko su ingi singa luenga so they were creating a population who would in turn create jobs ole ma inga la ko fanga u ya fa ya so esa oi o kere ia i le korona I hana ai langa le sa na ko kapenga lava I a sui fo il council of chiefs ma ia I langa lenga o mai ia ngisi fo I mai fafo le committee nui ra lo konga ia o le prince fo I mai Hawaii o konga ma tiki ia ma I fe fo I Tahiti ia ai langa la o sa moa ia le ma o ke soka ia o ma kukua ia ya kama inga foi ai ko ke sila fia ya o siko inga le o tuata nga loa Joe Annandale ya o ia le o fai ma masui foi o lima ma vai foi ya ko inga o lai vai ma ma ya Joe ia ma lavalanga ia ma lo si anga ma fai ai o nga awai me ya but both of Joe tuata nga loa ma ha o kagwa inga ni ma malanga foi le sa malanga kwa kanga loa I Europa ya o kaikare inkia Ia alasa ia I lava sui fo I al Pasifika sa awai I.
0: Ok. Ma alo vavtai, ele mouse time I au te fsiringe, ele au fiangar sa uso le I langa le poena awai I inti a fule le fono le ana fai e te al Pasifika, the Pacific Forum, Asian Forum. E ene ma angano upi fsiringe, ele au fiangar tauna, lava lo silifia I wa telefo ina e awai fono ia, o e tu le mai fo I utofi tono malo. Ele awai nisho sui te ta al Pasifika, peo le palimio le tatu malo, pena foi tete eu sia tu no Pacifica o le alo silfia o le tele o metere noi ne tonu I tele noi le level o tete ya al Pacifica mo se le mo le
1: ya e o aso mo mo la ba e pure la val malo e poi va ku ai ai la val e aso fa picco la va mo kai kai ya mo e ka ka la va ai ai le pare mia ya poi la va e ve ma sui o langa yo malanga yo lengo o I o palau langa la sa Long my love for elephant, I am with Polo Oyale, find Masui or a Malo from Kangalaya. Now fetching a lever, yeah, sa or like Ika Kuala, yeah, Kongo Kawa voice, I Kawa lava, yellow consistency, Oi lava, yeah, our lavang is suya, Yakumaupea, Langai, Olo white Fongong, Eke, Mawai, Mala, Malam, my carping, I Molishi Fong, yeah, ma, or the Fongola, because I'm four, five men you see la. Ya la kaika ku ala lo ya ka wa kele fongo le fai mai New Zealand ya wanga le aka o kuso le si sa bo le la mai New Zealand e kukusa ka ko population le New Zealand ma population le sa mo so in any event kawa kele ma le fongola le ia kele le veshi le nga ali ali mai di poki sa o mai ya ka ikana ko ia va o ia ere I ko fo I sol monga e foringa mai le mele ka keloa ale lo ko kashi ka ika yo pacifica ma fi chili la ia oi le kom fai ka le pele fa lo fangi le ma le lo ko kashi le al pacifica e ia ma ko anga ia ma le ka ko vai aku e ia ile be vesi le nga ko ila nga le nga va ko palau ia Taiwan ia a o Taiwan ia le alo ia sainga man ko o la langinge o le vai lua o sainga ma Taiwan e se ko war kala sainga ia o Taiwan o se vai nga o sainga ia so o le langa be vesi mai al mele o be vesi fo ia sa ia mo mo a le o le se nga le vesi de pe o le o ke le mai le le ke ke o sainga ia ai le ma sanga ia o le kulanga la vala ko ia o la ia kula fongo e muri muri ka ia I e kūlanga ia. Ia, I le loko kele ngā oe, o lo avea makai kai fongo malwhailau kusi, e wha kong kongu aia kumu uia. Aua le lako mai ko kongu I le fongo le al Pasifika, ngā maila ia pei kom whai e unga I le Pasifika I se mea, e le o tasi I le Pasifika. E pele al ku. E le a whai ngā kele le iai, o le paremia pele iai, e kasi a le fongo iai. A whai o le ngā...
0: Famalu no tuna tunu ona le wa fo e motu mai le telefoni le fengon sa usori se yo to tam fa ya tu pe mo me se amano to es full minute le

0: Okay, the lay chema on sa mai for e umalol tan no nga na to ka mona ka ko pesenga fa mon mone a for e la fenga pitole na e sa no nga il va nga le o tata yo le pacifica for ile a le lay fa wo pela sa no nga wa monia ya olena na e sa no fo le mo tata sa mo le fa ina le pale mi pe
1: io le mea voi le la e mo miel pacifica ni ka ka e lo ko pele ma lo ko ko
0: e
1: i la le pacifica in form il ka ding e pe o le adia li a kula vo le va va ka ka ma ele o ma vo le la ko lo ko ka si e ngaf si la ia e ma fu e sia o ka ika la ko ia vo ka ma sang ia ele ke ke fa pe o la ia ka nga ka le I komu fai e koso mai le finga ngalo the Pacific region lako mele manga o ya eleke o singa o america o australia o new zealand fo ya le anka ko baba ya ko ir ko inga le baba sa o la fo ela ku ngai melanga ye maka upu manga o ya ke ke I mele pomu yang fakai ka ya singa pacific so it always happens I loko kasi la ba maku mau ma ave bella ko fa mo mo la ko agenda Bela or the climate change, economic development, yeah, male AI ngay e behind ilo kai kayo ka kol mele wo ye inkia. Yo mea ai konga be fa mo mo.
0: Ma lo fa te tele, ole ata fa I u ole an release Malesi poll and nafi fo lele taxpayer union poll. Both national and labor ole wo mo la lo le support fo lele ai aru lunga support mo le greens and ole ala u sil fi o ya wala ngai tele na sa no fo lele 1 week is long enough mo me ngi
1: venga ba yeah ole mea langa le pen ka kal ngoi ole wala kala kal fa nga pa lo ko no vema ya ole pausla ole ava ya ko ya lunga lalo al lunga lalo empa ole mele ka ke mai kawa ele mafai ele national ole leipa on govern alone e lauke mo mea pa ki laiki ia ia a mesela ale ka ke bai ko ale arwaru luma ole pa ki er ko inga le va vasama ngai fa tenga fo ele te pati ma ia mese fo ele pa ki fo le top le le ise la ko fe pulle so ole ka ko va ia ko ai fo linga e mo mea la va a fa national e kaungo fa ko singa mai isi pa ki laiki ia fa leipa papenga fo ia nka ko lola ia ba uma pe ko nga inga po le al me ole a ma I e fenga malo fo ia le sin mer cost of living
0: yes.
1: taxation
0: be
1: o me anga dua ia e singa mai ia national ia e fa mo mo le taxation e singa mai le pa ia e fa mo mo le cost of living o maka upunga dua le pe wo wa nga I lunga ia ai olo a mai fo I lava me ka ufale me ka so so malo roinga ia ile au retirees ia kau so I fonga e supermarket or kulanga nga I think wa yali mai fo I lava I sa wanga fo ia ko inga le va sa manga e fo ringa mai a is confident o la le le lang polling ma o la fo position ai is a potential kingmaker ia we're still a long way away.
0: Yes.
1: It was my thing up for less than 2 weeks or 2 months. Yeah, kwai loale yungai e la sofa inga palo.
0: Sala le. Fafte tele la fiangar sao soli malta hapo kala mele nei tae au. Yeah, mai mele lan sabon vadi.
1: Wo umar kole ingi ngal kaya unge ya le la oi sabat sa vadi lma koko ingo.
0: Fafte tele la vatu. Le, ya se foya. Tala nonga mani fiangar sao soli ne fiangar pito to susunu to fai suo William Sio. Ene ne foy tae au ino watoi lima minuto lo to ta leo le tu la... Hey Bob, time to report you 5-1-1 about an entire. Alo o mai e waka kotahi alo tu maurupo loka le vaenga le na batu mua le tato porkalame Gravel Road off-ramp whaasalo mai ai o Tear Valley ele nei taimo le tae ao lau kau fio lolo kalale sile ngai kasi I a alo tu maurupo po loka tato lo malanga mai I no shua pauna ala vaenga ilau titi loato alo o faisi po loka nene vaenga le tae ao kau fio lolo aku ili po loka onisio vaenga Awala Highway 1 to Monpoloka around Mount Wellington and Annesley Penrose at an 8 time of the town City Bound State Highway 1 8 time of the time out to Monpoloka around Western Springs more than the City Bound State Highway is full 1 the four quite busy Malimalanga Malabarede was full R ya buying a mana or is he buying a Uma so long a lane for it time out I'm Tavani Mano the Foy Mano Lavan on site from Natural Town to Bukalame sangore mo oil of foina tamare sangore mo pasi sele tono tamare lo fa foina mo sangore mo tamare fi oiso se bangona wala e ona fe malanga ingra ne yaso olo oyo alf of te fanolo nga click x no win 20 poti no para para rito samo.
2: Thank you for choosing ClickX.

Tolo,

0: Radio Samoa.
1: Co si líme tu? Amo.
2: Attention all Vainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
3: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
4: Kilani Saute, Usa Ilise Samo Oemalo Ain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valley Farm Moin, the Telita Valley Matango Fear Fil Mayai, Tele Sosuani Lau Fanga Luenga Mooi, Mosita Valley Talafiangai, Sumai Ile Limon Fitu, Grace South Road, in name Manukau. Assess for Ilu Penata Failangi, EnterpriseCast.co.nz, Pevala Aumai Ile Oval Selau, Lima Olua, Lua Tolufa, Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawana.
5: O e tau sa ili sina fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si o si o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo inifaya onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellingtone. Molele sitala ino lautama, pos talusanga isenga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovaluselau, luono lima, fator fitu. Ovaluselau, luono lima, fator fitu.
6: Malo fafteile tenungu ilau, mai momala fafonga, ili neivaango na tautua, ili really Samoa, ilaval ten tenunga, olo o maluoli ima, malutia fo ili suifua, o nayo tatu tangata. Ya masyala wana yo tatu matua tu asin sino Samoa na utapo inga mana utalo nei ta ha malo lover sui fu mrio aso luore nei per masa nei time fa pe nei o lo o so ta tu ele tatu pokalame e le sui o tatu radio Samoa ya America a o lo o mafai ona longo puyeli e ya le telo Samoa ya tero nei mana ni si mai ngor kelope tele o nanga o lo fa pe na ona tu tuai Ya tupum tumali yo alo foi matama fano Samoa de tono malo tele o America alo te mata watu o nei fatalo fo motato fa fo mai America o nei lo te mawo le Labor Day salpo la somalo lo la fa manino sunga ya kenai ono le suri on tanto ready Samoa no fatas mai ne foi tai out ken alo sui fo mori le tai
7: uso malo le se kumri ya o lu so ya e fatano fa ko Mesti boleh pakai pun kata apa nak lihat Radio Samoa naik awtilan Aotearoa ya. Aku mau pergi nak beli ingat kata ni mungkin kata faham dan kata dia nak boleh ni ya semua ni itu lah. Ya mesti boleh kata faham tu dia pun nak dia tua awak pernah dia boleh kata kata orang dia dia cium orang tak boleh ya ibu malu Samoa. Kata faham tu dia bukan itu sahaja tu melihat sejak Amerika. Wa polo si de tenno lo tu pulle tinu ya po le o lo a ya po yo tanto tanaka ni mi fu bai tan ni lo lan a pa malo pa te po i a tar pa cho i le au pa fo mai po pe la ban a kilo pe lo pa fo mai ai ta po ke nei malo lo te bai ya ta tu po i ta malo pa lo ni a te wa o no pisi po i ma wanga i le bai tan yo le la pe la cho tu po i e la usunga e faso so mai se tamta upu a fengata e fengenita e
6: ola ta o fa fengo fierka ka ya o alfa foga la chino ole ma wo le Labor Day tono America a chile lo po malo lo mai e a tangata o America fo lele ole a lau tau sa ili ili ma lau tau silsila fo lele tu lango ili so soane labor movements and unions mo tato tangata samo fa mol mole tono malo chile o
7: Malo, papelwa, tebal, ole, ole so, ole aso le, ole Labor Day, I tono yun ang sito Amerika la so fitul na sa tema, yam salo la so dual na ya ole aso mo pwede na ile may ko ito ole kelope, la so fitul sa tema la so ole aso le, ole Labor Day tono yun ang sito Amerika, ma ole aso malo role na, la so pwede na yun ang sito. The one in the day, Malaso Malo, Molatu, Uato, it's a federal holiday. no no winga ya ya umma ya yesete e limasud e ima ya ia so marolo o ya chinule nei e na o sistete ya pia a o ya sumarolo nei e fa man e fa alo ya umma estete e limasud o la so le pedein fa tuina ina ia aigo ngai de sao tavo na te painga gonga ya chinule nei ya o ifo ira mata mai e me ko le ta o le labor movement ya po le mawa tangata lipa mo titongi le lei le mafale mama tunanga le lei o fale ngau simea ya mtale po iye fafingo pia po iye ata pa mafo po e iko yungi sa mo mapena wa minusila ele na lina tito ya o le yungi mumua po maitangui na sa mo le yungi la fanya onga le po ina fajela tuso se kasiwa ba tutuwe po itapsano ba pena mai o le mau po ile na sui ele te le tu la fono na fa au lua i te le tu la fono kui kui e tanga i le atunu ili nei. La utala noa tu from a point of view po fea ya a fie e tanga tu tanga ta. O wa o le atunu ili nei te nisi le fie chong se lau gima suni biliona tanga ta. Te le ia tu halang tu langa ese ese tu na fono. Ai o lo ulewa ia na unam te inga ina ia tala noa ima ta upwe a fie e tanga ta. Mae o ifo ina amatai so se te yuni, tanga te pengalunga ta o unit. O le pina o yuni ina amatamai lea se ki tongi mawa lalo. E amatai ia tanga te pengalunga po le minimum wage. O na po e ina e New Zealand. Mo le tu atoa, mae o le power fo e o le leipa ma le yuni. Na fatula kono ina lea, ito tonu o le malo. Wala sa nga le mu tanga ta fainga lo nga tonu fala nga o sibe me le ta o occupational safety regulations e fo e pui pui ma ye ye mo me fo e ta o safe work environment ya mana tu fo no aso la ta te le fainga lo nga e ta te fo me le se pa ta lang tengo pi fo o le te le o va di ye va di fa ya so ni e a fie e tanga e a fie e pa a songi ma ma wai e ka ne sa ma wai e te lo tima pa ma e pa ne tion wai le mama a o asolane ma sui tula po no wai e ime fa tula po ne talu le yuni ma e o i po ina fa tula po no ina i po i fa sa ina na ngadu dua tima ki dai child labor laws o le mau po le nei e labor union na po tua i mai tengi e vai tengi le industrial revolution so it's a simple but P2 in my in the hotel sang or if I do that for me and I put the tongue in the finger the Australia 292 live but what if I do that for me but we do now Australia 2 or no or my lawyer my lawyer or the overtime pay or me for you and if I get a mile on the way or no the union you know or the letter and if I make out how benefit or they see or they na mawai po ili insiua na soi po maro loin na on tangata mawai po ili leo tupe mawitaya mai tangata mai ngā luanga leta all health insurance ma retirement benefits ya ole vanga po ili alisi po ili atu lafon poro ingai po ili leo pui pui ngā tangata pe ngā luanga mai whare ngā si me mawai kasa o ona mawai o ona hazardous conditions mai ole ole chibo ilam ta upu ala no pa ala uteli na tu ta no anga ona te baba ye chiko ile ta la no ale to tele lunga o kana tsa ilang ele o mawe la to ye historical perspective o me ne o yuni ma o wa ole ko ta to o ma ye chunu ne fa po e to ta o na mar man lam ma tu la fo no o le ye chunu o le to ti pisa ye pi samo ye lang ta pu le ta ol collective bargain ol ya ta ta ol union fo ye on se ta nga im company te li ton ol ton ye au fe nga lo na mana tu ye le ma fa ye ta nga ta to ta si la fi na u ma company o se millionaire e si ye ton no fo ni ma ya lu le ta la no ta nga ta ma u ya ye le so pa si ye ba nga na wa au fa ta si u ma au fe nga lo na to le ala ita wo le yun na su paye le na si ita tong o company America and company Cristiano o company ni fa tu ono su enga o tupe mai o le na tu manu la kile na yo ye so na tu mana na yo umina e ola a tengo fiel a ver pulo el compañía me tu dil tanga te totas a tu fa to si le ni na fa na tafu ile o le pulo ona fa i se mea wa wa le wa ka te tu mo tanga sa ba wo ye ni yu ni la a ma wo wei fu tu la fo no no ia e le te wo collective bargaining o le collective bargaining mo umma o le leva yo le tama fai o le partida le utop ke le tape ma o le o lo ia pine fan mau i le i tausanga i duas fudu o tene o na ye ta chununga o le partida e le te tau na pule me tanga ta fenga o le tau la banda pule le tanga ta yana le kampani pe si ilo tong pe tu mau fo ilo tong o la fo le tu ai nga o tu te fenga lo nga e ta una pule tanga e le ta una pule mai ma no pe pule mai se yuni a o fo la nga ole la tu ai o tanga ta le ana la kampani na ye te le na tu mai o le tele fo yo tanga ta ye fa te ne te lo nei le do ta sanga o le la wa ave o ma fa ye on ave tanga ta ye la na tu tangi di tonu o le fantan i fai fa msino i nei mpaya na o na tue fa po i maya la tu la tu ngan benga o tanga ta milionea mta ta milionea e le fisi ni yun o na o yunye pau le o le marci anga tanga ta leipa mpaya o na ta fia tenga fa malo se company e mwishe ton e o na tua la ta bai o ta tu ni o le totele ta tu e le e a fo ye telin tatu ngadu due ile leipa lepo. Tanga tatu tangata. Ele saule tangata misa moa lulo ia pe faipule. E a mata maigalo. Nono ino. Tato wa tangata e pito ya afia. It faces the worst conditions o ngadbanga. Nea la ta wai mene o yu. E a mai o si inga fo yung o tutongi. Ese fo yi ale. Na alaw na si iltero tutongi. Ono o yu. Mae o se tete fo i ma o lunga o lato zui fuanga e yei haua i California, Washington. E ma lo si e tele le yi. O mai tau ina e tau tele i sa moe fai ngā luanga. E li fai pui pui ma i le stivador le ngā lulua le wafu. E ala na ma o lunga o lato tongi e lima sulta ala le tula. O no yungi. Ana le isa yungi. Masale fai ngā luanga sulta ala le tula. Ma o le tele fo i o isi tete ni. O e fa ale o malo sele il pulang a li yun o le e le o lo pule e u papine e le lo o ye e tu la fono la ye e se ma li yun e meta le right to work laws lo no vino e pule a e pete a wai le yun i pete fa ma mu mai po yun o ila e te le el vai o ma si anga fa yun ma tangata fo nei fo ma tangata talbo mantu o te la le a tangata fo tangata talbo ile man na utong dius fo ye fo mai la mi la tong ni ko le yun na a ye le a nga o le yun na wa a le man la mo tanga tsa la nga o le ni yun le history ma to te la le te mi tu kunang ile a o nga yis ile man la mo le le a nga o me ne na la na sa u fo nga bo nga le dus ko mai ta la le tu la on o yun ma o setela ne ele right to work of flowers in Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas City, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, ma Wyoming. Fai ufa afonga mai tangata sa moa ila ufa mtalanga ni toche ilo inga le lei la ba e o iyo istete ni o le mawalalo ila tutong ma o ifo e ilo ai le afianga o le leipa mume o na o le tele yo o afo yo tangata ni epu lea istete ia e tamo fai e tipi ese yuni po le bargaining ina ia mafai e o na maua se pawa o tangata e bantua la o le o le iba su lima pasen o tatanga ta lea ile levo le nominga e te tau o na o na faa maalo sia ia i tu la fono ia e a fa ua pau ia o le so se ete po se yun e pui pui ia o tatu ua ia tau pati pata te inga company there, like Amazon, Starbucks, like Walmart, like McDonald's, like Tyson Food. Tyson Food also tell you that my commission is going to be like, whatever I want to say, my company for in there, I'm going to be like, I'm going to be like, tanga ta sa ngad bang ai ta fu fu a tu it a tong yo pu do company ha man tu ala sa company fu de sa mo sa lo a mo su mi dong ta la tanga ta le pu de sa le e a fu e mo wa ye se a sa la wa ta la a tanga ta le final la fu mo lu ngal tu tong a o company la ni te ti le de wa ma tanga sa ngal ne te a tu se fiche la su pu tolu biliona ta la na mawa o ka mau ai no ka panilia. E se e kasi il biliona 1 trillion le tawa fai o le world po o le tufata singo tupe le afo le ka mau ai no o ka panilia ne. Kasi le biliona. Biliona. Ya, se va ila. Dice, kasi biliona, biliona. I also tell you of another. I should be matala di tuna. Therefore, I lay on the TA company in the union national to another final. My for the company is our yay for it was in some petals who limited Sanatan, whatever no one do in it away. Or look down my air for a quick year, my son in Satan's final. It does not a thing I will not have a longer company or car washing. Ma sani no bon ye ye to shu ta san ta wa ye ba ile ba e pe nga lo nga imene toxic a e le kasa o onna yo o nga bon nga le ala no no ko i tanga te li pe nga bon nga ma sa ma ta wi nai ko i le ba wol te le tanga ta ma e le ya i nga na to bitan no wa vela yo o la upa se a company ma le maro na matelo na sui a to one la company telele o amata na sui ala tu la fono ne o no o alule a faitio ya la tu ne o le va na le ta o tele o no to tele o ta tu tama e mama i mai e le yo o ta tu na ta o mani o le mo ya sian le nei o fo yo o tu na fono a pe mane yo no ta no o le liberty ya sian o ta tu tama ta e yeah, or the company like Amazon. Yeah, those are the ones who feed 2 billion at that. Like some of our other company or Jeff Bezos. I'll tell you something I will. Now, you know, shoot that I need to know. Or the mail I need to put in, or to tell you in a hour, my role in my company, the air for it, the level to my eye. But then, the company e fa se te company ni tanga o le o tamo pa ya batu toni a wa batu toni le le ba moment ya on amata lo le on seed toni ma fa tu la fo noinda ya le sa un le mu o to tele o tanga e to vai te o mi chan tanga a o le vanga na da to fo i da po le le pete a tonu e fo ye e ma wa fo china ma po po ngal le mo ni fu mai ten wa ke lo ngal bo na chun wan ri kam le wa so se le chun u nei o le o fa pe ngal lo nai sing ia po i ia la tu ngal mon tama
6: ba lo fa te ten la so a ken mo ta po kla men dai ao
7: ia le ba lo pa pe la o le ta tu po kla men na ba le po chu po sala ia e ma tua tu la vina ko tsal tsal kai e ko tsai ke le na tu jam ya mo le nei teni mo le nei tu la sei ko
1: radio sa mo to sima iba